Hihi akashvani aizol ani darnga lemi chumnga pariyata ania vuknyak zon tla nithumna kanlo thlengta a minnga thatute zinglam chibai kan buka cheu program puang thui Agnesville ni thaikania control room engineer duty vanal shwaya ani kan program hi miri wave meter zanga chumnga panga point panga kilohertz zanga somli megahertz za point pasari le akashvani aizol youtube channel atanga ti chwa ani Vinang tito siyang siyang tetlong taka, hindi siya uti nan dusak na kan laan si o ani. Doon na siyang hunay lote, daruglemini tumahian kan hunduan log chen kat kanon puang tsuwakang.

an panzele ti lak ngai tha a ron rem tu te kha vai fa kon pastor bial zai pol te ani an la pathum na tur hi lungle rasiveng baptist kaushan zai pol te na e swaming an chelang ti la an remani dona ti chuan in he lak ngai thak zo a hian vai fa kon pastor bial zai pol te hlerem kan ngai thachun zum vele anga chung pathian isu ti la an ron rem vele dona ni

0: tum tum kut thak te ta ti hun a chuan thu chi ni kan ngai thlang a ama sa in ram ngai sak tu thu kho chang lo ngai thlang u
1: ram ngai sak tu thu kho chang ngai thla tu zong zong chi bai u le kan hre tang in kan thu pui hi ram ngai sak tu thu kho chang ani top maya a soi tu le angai thla tu kan zawa in ram ngai sak tu vek kan ni ti in hria le in pom chung in mani ngai poi mo zong i han chim thal ve kang po pui don tiang mizoram le kan nam ma khuwa ngai tua chungin o niang heti hian ngai tua na i han sorbing te phodang nam dang kan pang te po om le ni tin kan jing khu sa ve ten mai sana tong kamin emo jia kin emo in te khatakin mizo te chu christiana anin chal na in anuna christian na christian anni na kamlo anrinom silo do soyen ching si mi bu man ching bok si an me chia te la hi in the christian le si in an si ni pe me ma poisa an mo na tura ni chuan mi mal za om na che sei do nam wal pho na thleng poin ti du lo an nei lo em ti tur an ni a alanga le a hu hwa chuan tha om takalangin a fa la le a ruk tak chuan thil sual ti tura thurol pui thei mual phona bosala sumle pai o ma man hel de vek anni ti in kan nam chan chin hi soinemo je kinemo the da ta se thinrem eng phiarin chutia ti tu chu huwa ta lain kan khingamangem he zo na himun takin ngai tu azuila chutia min ti tu chu thudik se ange kan pu anga dot se ale adikalom kan ti liam mai don nge kan hodon he zo na poimo tak mai kan don sandan tur chu mimala in ngat ani rolin nam anga free khat huana kan chan nge nge tur ani bok mimal mitharual kal khom emo mithalo rual kal khom emo ngai tua ta ila mimal in fin khom in nam asiyama kan khosak phungte kan khotlang nun le omdan te chu nam anga kan da thalang ani chu tak chu nam dangin min bi chiang in min hu dan dik tak chu soita se chumi pom tur chuan kan in ring to kem a chalam ni se chuan kan pom thei se langa a chalam ero chu lem mai kan har sat thei ani chuti rual chuan min min soidan kha kan pom le pom lo wa ai dik adik na ain ngat kher lo theya a poi mo ta chu keima keima mi mal chan chin emo nam nga kan chan chin emo chu min fe chiang in din soita se chimi ngai thatu le pom tur chuan mani in rin tok na kanayam nam bang in kan neyam ti hi ani ti chuan do he tak rin om lo do soi poi sa lo le e ruk ching mani shol na le diklo na thup na na ti se nei le mang si lo ang main mi in min sein a thu le ui beng lim tur po om lo ve min ti se adik phian ang em mi malin emo pol ho le sol kha rang poin belchen kan dol em ti hi poi mo ta ani belchen dol tak mi chu ram mai sak tu zia ani mani nenin beng sikin i han ngai tu atang pan lo wa tho a fulo ti hi kan mai phian lawang mo so khar thilti na tho le politics virvel a emo tual tha le in rok khota nun sol na kong sang sang mi pat me chen man kholo tu thua te roi thei thil leng vel kara hian kan jinga thudikin nge tual china sa dot jokin keni mi zo te nge hian kan voin din hun hi sei ve don taila engkim nge kan soyanga chu zo na chu engkim nge kan chan don kan om se dik tak thup tumin dot kan sei du mai ange kan ngai da ne kan hu dan dik tak sei turin kan kha achi anga kan ngoi mai mai don mani chan chin le ni na tak sei don ila zep chen nei lovin mani le mani kan in puan mai don nge kathil ti le soya jung ka chi anga ka to te bo asai lo kan tingam don dot tel lo chan na chu ke ma nun le thil ti mang ya chan angai don ti se chiang ila tong kam mai ni lovin nun le thil tin kan chang thin ani dikna afama felna atloma don sei le dik tuan sing lova thil ti le sei jia fel theng poin kan fe talem lo mai em ni o ti theya tu po na tho kong sang sanga om le e jon na peng sang sanga e jong ten ke mani ma zon cheba in bi chiang ila nam dang se sei lo ke mani le ke mani po kan in mu phu nga a su tui lova kan in chua rem rum don ani chuan sim tur kan nei nge yang pile pu sana mi zo te chu mhring nun na a jedik le tha lam nun pui in ti le in chal ngam namanga avi nam le tlom ngai dik na ngai sang thu noi ro le in ngai tlom sha khomi le ma ni ma sial la ba sem sem dam dam able ti ti ti thei dam poin tlang khata thi poin rom khata tia mi mal le saral laka jam ngai lo tia in chal ngam nam kan nia chung kan zatha le kan in chuan na namdang chunga leng le in pum khat tha chong khat mang kan ni na te kha kan na cham nung zelem chu zo na chu namdang min sa chiang thokha tu ten min san sak ve don ta se ke ni mi zo te hian ma nin rin tong na kan nem voina kan nun le thil ti du dan te kan se pui se te tual za nun le ro rel tu te thil ti du dan politics tuin nu a kan in chir the du dan te man lai kan pi le pu te nun nen khan khai khirin zo nun moi termit voin han antonin han in thek ton ta ila han thek ton ta ila kan meng ram na safia wang ti a lom ani sarkar kal phung le thil ti dan kong sang sanga te sarkar na thok te su khek le hoi hek te sum dong te nun zia le mi pui mi mer su khek te kan sa khua na kan tua za nun theng hian bel chian dol tak le mi zo tak ani ba ka a christian le hi angai ani ti pomin chu kong atang chuan peng bo lo ila mi zo nun se moi te kha kan nun na bet zui zel

kan nuna bet zui jel se kan christian le zonun zemoi in koprim em em mai kha isam nung se rang u ti chuan mizo takin christian ila christian takin i mizo zel bukang u ti hi ram ngai sak tu thu kho chang ani heng zong zong kara hian thana dana ma kan sona nam dam na le ni din kho sak konga nam anga ma kan son zel thei nan le kan tual zal nun aral muana ste dal mon kan ina chelding zel thei tur hian enge poimo ti ngai tua ngai le abul bara chuan sa kan sa khua a kan nge atula pathian tin nun de sa khongai sakna chu sei lo leng ani a mi mal in fin kho min chung kwa khua le nam ram siama sarkar po democracy ram kan ni awangin mi mal kai swai ni lavin party system a kal kan ni a kan ai o kan tlan tlin ten ram ro ra na phong vuan in raman en kola mi puin kan zui china heta hian alu bara changa mi mal theng hian kan poimo dan in anglo hle ma se apoimo lo big ral bang tur in zong taila kan wang fia wang entinan kan chunga thongai tu tu ine mo nangne chung ko chang hian pakhat ti hlum tur ani a achang kai lo be ron the chuak ro min ti ta se the chuak lo thei ani chung chuan kan ngoi char changa pumpel dan kan zong nge yang chutiang ang mai chuan kan ramin kong dik azoa rabirem ara a nam anga kan dam kho chuwa theina turin kan poimo dan in chen lo kara a poimo lo berpo mizo to phot chu poimo na nei vek chang kai na nei lo kan om lo ma ni ma zon ne ti thei to ka tik na ngai sanga chan na emo lo na tur po ni se do soi ai zon chan ngam tur ngam kan ni cheu a poimo tak che ti hi kan se tur ni a kan pom tur ani ti hi ram mai sak tu thu kho chang ani chuti rual chuan kan ni na ne din huna jirin poimo bi mi puin rin na an na na khopa ni na sang ram le nam en kol na konga muswai tu ml erwal chunga chief minister le a cabinet rual chuta opposition na ma po leader le member dam te kan ram ro re na in sang bra ro re tu ra thu te an poimo dan hi sei thiam pi alam ani kan ti theyang chutiang deu chuan sarkhan hatok an thachang dol tu le ataka thokonga chabel vil tu tiang keng tu le thok tu te hi an poimo je hi soin siak lo lui chu na ra fim that chuan among lama tuinu le fim lo dewin aron fin poin aluang fim thei angin ho tu lu le ram phoi tu te an fim apoimo le ro rel na in sang bra kan thu le la kan in be na le kan in ew khum da na thu le la te po hi a chuan mang ro rel le ani chuan mi puitan athapha thak ani he ro rel na in sang bra hian kan ma rolten chong kam pakhat du lo an neya chu chu dot ti chong kam hi ni in glosia a ni e dot hi a ming ngot po hi huat thala ani in ro rel na in sang a chuan a ming hi alam po lam rikin amlo se a tha ani chuti rual chuan dot soi in tilwa thu di glosai in ti chu an phal ni om in alanga dot soi ti le thudik lo soi ti in kar ro thier khan thiam apoi mo om lein lang dot soi te thudik lo soi te in ti der te mi bum te se chiang lwa mi thu soi le thil fiar soi chon thuai thuai te rin thua thil soi chon ne zel din thu bol chin te hi a him tok lo fo khwal thu thang le ar pan chuk an ti ang mai hian thu don sol le ngai dana chun zom chin chuan a to pa na se takin mi hruai bo china pan hai la ang mai in apun ha sa thei le a sim a tha sual ang alang laka po in sum tura fui kan ni a dot ani ti lang sa reng emo thil ni thei lo top sui zoma thu tak bola bol phon te hi a mi zo lo han ti bol mai la a dik thui via wang chuti rualin ni na le din hun thu nei na man sual mang suala kan ti om lo top lo ti khau khau te hi nam poi khoi na vek ani ti hi ram ngai sak tu thu chang ani a sim a tha ani bible hian dot sai te a hua a ring tu chau po ni lovin ro rel tu te po in dot sai chu anin me lo ngoi ngoi a ring tu ni wang ngot po ni lovin thu nei na man sual wanga ki nok then ngai tam tak in nu che te adik lo ti an sret ring si kal san lova ma ni thia ma ni thia min chan chapa mi kuta ru ko sen te hi amoi lova adik le tha he hi ti ila he hi thokila he ti hian soila he ti hian ti ila
ipuitan at sa ngem.

0: arin tlak ane ole ramle nam mangaya ngai sakchu kanjawai mo phur ani in ma ni zon thewa nun tlang zaom tak le dik taka nun tumila thudik chan thil tha ti chu kan pathianin an san ngai lawa malasom jok thin khoya po min eng din huna po dingila fsc khuwa mi te hne na thil ko polan ne kha thon bungli chang som ni panga a khan chuti chuan dosoibanin mani chenom hnena thudik taksoi cheuro in peng ton cheu kan ni sia tia acha ang khan ke ni po in dosoibanila thudik sei mai ila sei chau nelwin tidik ila thok dik in thok cha in rin ombokila rin tlak bokila eng kim kan ti apiang ram ngai sangna ri ru la thindung kuchingin malam ipan zerang u kalome
1: kan ngai thak ta kha ram ngai saktu thuk changani tuna chuan se thum chin le enkol dan ti thupui kan ngai thlanga hunon pangto tur hi Dr. Esther Nalwat sangi horticulture college thenzolami ni
2: amasa in ngai thletu te chibeivek ule voina hian se thum chin dan le enkol dan chung chang kanon soidon ni a ke hi Esther Nalwat sangi kani a college of horticulture thenzola assistant professor food science thokme kani soitong khan voina hian se thum chin dan le enkol dan tung chang kan soidona amasa in serthum hi india rama chuan kan ser nei te jing kan chi tambe ani a sap tong tak phei chuan mandarin orange ti in kan soi chena selam chi kan chin zong zong zinga hian za zela somnga hi serthum hi ana o ani chu chu kan soi the dan tu chuan ser kan nei kan ti citrus kan nei zinga hian serthum hi kan chin tambe zinga mi ani a atuin thuma tuna te po ahun lai ara seng hun lai ani wang hian bazara te po le tur tam tak a mekani tin serthum hi india ram state tina cinema se athar tam zual state te hi an oma keini ram te po ina kan lo chin tam zuala kan lo thar tam zual thei nan ain kol dan han soi ho donila amasa in boruak le le mo dan han soi ila serthum hian khowat lutuk lo le kholum lutuk lo vor in a me lo na tur bo ruak ama mo a tlangram hun sang de zathum som sari tanga sang kha zanga meter amun sang a dal a chatu hle a tin khulum lampo hi degree som changa degree som thum panga celsius vel hi ama mo to kani a india ram hun dang zong zong a in north east india kan ti hetyang india marchap ram anga hian se thlum hi a chatu bi ka arong amoi big ba ka serthum po atui du bi kani tin serthum hi le chang chunga chin thei ni ma se leitho lam leicha mun leban lutuk law ama mo a tin tui thlin thei lo na mun oi tlan lam ni se tin kan ram te leite lo al deuh awangin le al lutuk lo chin thei ani awang hian chinei thi te pek masak atul thina chu wangin serthum hian leithu zong te na po hian pH ruk atanga pH rat vel hi amamo ani tin achin pundan lam hansoi le donina serthum hi chi changa ti pun ani de bera kino mandarin kan ti te nagpur mandarin kan ti lo hi chu india ram ma chaka hi chuan kurk mandarin le assam mandarin le khasi mandarin kan ti ho hi achi kan ti chakin kan phun ber chin ani a amai ro chu thiam na sang zela serthum ra tui cha le mel moi tak nei kan du thau awangin achi changa chin hi kan ban san chhe zela tin a he kan han kalvel na training kan han pek na vela te po hian kolom ten kan lo ti pung tlang puya amai ro chu du thu sa ma chuan badet ti bading kan ti ang hi ni theise achi changa kan ching don ni chuan serthum thre tak nei tur chuan serthum chi cha min rual tak akung cha le ra tui bi ka chang na chi kan la tur ani a ti da chi chu kan lak vel vai vut emo mei vap nen han noi pol ila chu mi zo a dai hlema kan da ro le anga serthum chi chu rang taka chin mei zel tur ani a achan chu hei availability kan ti a chi kan da tha thei zong hi arei lau em awangin kui vat vat tur ani tin serthum chi tharlam tak chau man tur ani a chi chu ange kan chi na mun tura khan abet kan siam emo centimeter ni ajanga centimeter thum in ka hlat tala thak chin tur ani tin thakat nu vela alo chapter thina chu chu serthum chi hi polyembryony ne ani a chu wangin achi dik tak lo tro chuak hi athana thun bi ka ba ka ara athadu lo deu bi chhina chu wang chona chi avele pai fai chin mai tur ni a achi cha

zo zo a pun son chin tur ani tin bading kan ti kan soi to ati pun dan thaber kha bading dan sang sang hi omta a chuta chuan ti bading kan di hi man la ber le thaber ani a bading a chuan azung lam root stock ti le akung lam sion hilak tel nge nge nga china chuta chuan root stock atan hian raf lemon kan ti te he ser fang kan ti te mo rangpur lime cleopatra ti te karnakata ti te hi anmang tla puya mundanga chuan heng ti hi ke mani ina kan ti thelawani po in leina tur department ate po a omrenga heng ti hi phun te nge ila acha ome tin rootstock atan po hian chia ti chia tlangpui tur ni a heng ti po hi leche mun le ser thum tam le na thang sang laka ser thum aveng the chin ani chu wangin rootstock kan man tur kha kan thlanfing khur apoi mo em ema tin akong tur lama chung lama kan man tur sion kha ser thum thabi ara tuile ra tam kan mang tur ani a asaim kan lang na tur kumpui po si ser tak nat na laka fihlim le thang duang tak kan mang tur ani tin ser thum phun dan han soi le donila atlang puin ser thum hi fur lai emo fur ma she ta phun chin ani a tlang ram le mun oi tan dewa chuan teresiam in ser thum hi phun chin a chhale a tin mun zola ero chuan teresiam kher lovin royal rem thata phun chin tur ani ser thum chu khur lai phun tur ani a khur bi hi fit khat bial talte han ni thei se adu thu sama chuan fit ni bial ani a mai ro chu a hau tak dewe kan ti ni chuan a lei lung ange niang a lung le lung lo zir te pon yang chu fit khat bial in han lai ila kin akhur le khurin kara khan meter ruk azau hun ol kan zua thin tur ani chutianga kan phun chuan ram chin hi le chan ve hmuna ser thum kung za thum som nga vel kan nei thei don ti na ni a akung in hlat zong hi meter ruk tal ni thei se chu chu du thu sam ani a chutianga lo ni chuan lo than hem hmuna po in deep lo in du thu samin an thang lian thei don ani tin india mar chak lama hian kha si ser thum kan ti te hi bichil taka phun thin ani a meter li le chan ve vela khurin kara hmun ol zau du thin ani wangin ser kung aleng tam deuh bik thina kung zanga lai te po atleng thin ani tin a train dan training le pruning hi apoi mo em em me a azar thak dan te kan ti te pruning kan ti te hi han soi le don ila ser thum kung chu du thu sama chuan sang lu tuk tur ani lawa hetiang ser thum nei tur chuan azar thak le shem poi mo hle me ser thum kung chu la no pan lai in kan tri na nga azar tang kai lau tur te kan pei fai anga din a lau len huna zar mu mal tak le ul kol ol sam tak po ani thei pa thin ani ser thum kung pu ya chuan zar mu mal tak a pui de big tur chatak pali pro kan syam thin tur ani a azar hiam re chu le tanga te a centimeter som nga sang tal ani bok tur ani tin ser thum kung lo pui thin to chuan azar thak nga ya om meu to lawa chu wang chuan an open line uluk takin akung that le dan tur kan duang lak tur ani a pui thin to nu chuan azar chhelai te ran nung le nat nai na ei chhiat te azarin not theile azar chak lo bik te chau kan pai fai to tur ani a tin hey water sprout kan ti le suckers kan ti ang te po an hnuai changa ron tro chuak e mo hey azara te po te mina shing de bi kan ti ang hi hetang hi pai fai rang chin tur ani a achan chu a ku ngina a e tur le cha te cho tha kha lo e ve ze la wangin azar tha kha poi mo em em mai ni tin azar tha kan ti hian a ku ngala no pan lai chuan eng ti khuna po ti the ani a ma se se ku ngara to ero chuan classic top lam emo halum in chan ti lai vela hian azar thak thin tur ani a du tu sama chuan ara kan seng zo hnuwa hian azar thak thin tur ani lei cha pek dan tur te ser thum kong ti hian ra tha tak chua tur chuan lei cha le fertilizer ten en ama mo tok chaw chom ama mo ve a lei cha te fertilizer te uluk le fing khu ta ka pek lo chuan ser thum kong ina chhat pha vek thei thunga ser thum in mo tok lei cha pek dan tur don fel hi thia chha thiam har ta ka ni a amai ro chu lei din hun zer te ni wangin lei chamuna chuan fertilizer pe ka ngai tlem lain lei chat lo chuan fertilizer ma mo tam thung ani a khur chil lain bong ek lei cha kg som ni chang kg som ni panga te lei ne na chaw pul thin tur ani a tin wall kan ti te lo om ani chuan chlorpyrifos hi 0.1% in kan spray tur ani se thlum kung phun hnu kung khatna chuan npk gram som kwa vel pek chin a tha a se thlum kung chu upat hnuwa kan lei cha pek pok an ti tam te te langa kum sare an ni meu to chuan nitrogen le phosphorus kan ti

0: urea le SSP kha gramzali somnga MOP kan ti kha gram sakwa pek to tur ani kumsari ayu pani thleng pon he hi pek thei ani a tin se kung kung khatna chuan bo ek le cha hi vai khat chau pek atoka ala upat nuai ro chuan voi ni voi thum de po pek cha le ni fertilizer kan pek in phosphorus le potassium de zo voi khata ados pek zo ngal me tur ani lain nitrogen big ero hi chu voi ni voi thum vel kung khata kan pe tur ani a tin bong ek lai cha kum khata voi ni an pe chi na ju na voi khat le a voi ni na chu ara lo nu december mo january a ten ple chi na ni fertilizer pek dan tur hi kung bula a ku nga changa fit khal ve la la bia la kwalin bom pe mai tur ni a pek zo ve le tu pek nga nge ngi tur ani chu wangin ke ma chuan fertilizer kan pek ring ring hian tu pek tur kan nei nga lo ani chuan tha lai chuan pe lo sham turin kan han ngen bok ani e tin khai dang te atkara te ain hlat zong thataka kan siamani chuan akara te thlai dang te pawh kan chin pawlh theia heng thlai kan tih belam chi te tiang te hi lei an ti tha thei awangin ain kara pawh a chin pawlh thei ani tin tui pek dan tur hi tui amamaw tawk chawa pek tur ani a lei a ro lutukin thlai a that thei lo ang che in tui tam lutuk pek chu thlai tana tha chuang lo wa serthlung kung hian thlai le thei dang te ain tui amamaw hnem bik hle a chan chu kum tluan a hring reng le hna tlak khuda nei vel awang ani thasik line tui ni som atani som panga in garden a pek chin tur ani line ni pui lai chaw ninga chu ni sari in kara tui pek chin tur ani tin nim le hlo te kan thlo fai ve reng tur ani a chan chu serhuan le nazari te a bawm na sa du em avang hian tuthlo le kut te pawh in han pawh chhuamawi mut mai hi a tha a huan pum kan ti fai thei lo ni pawhin a fit thum bial tal in thlo fai thin ila chin khami ba kha chu damdawi hmanga hlo ka pawh a pawi lova a hei damdawi hlo kan ti glyphosate te atrazine te diuron ti te hi a kan hmang thei ani a baking glyphosate phei chu hna tung chi tha nan a tha hle bawk ani khati zong kha kan soi thei ni se
1: serthlum chi len kol dan ti thupui panga huron mangtu kha Dr. S. Her Lalwat Sagi Horticulture College the zolamini ole chu ti zong su tun tum kunna tokte ta ti hun kan man hu te ti su lo ni le ta a akashwani aizol changa pon so ani

Hei hi akashvani ai zola ni dar sari le minute khat ani a tuna chuan zai rimoi hun kan lo mang ve le don to nga tun chuma hian in dal ngeng pui to chong le henry than zav khyang te te zai kan ngai thadona kan lama saber tur hi el ngeng pui to chong ina karla di ti la asakan hin ngai thate ang

Garladi, nitetana, ngay tlak chi tak ning ka sha karla kha garladi di lak ngai tla al ngeng pui to chung ina sakani a kan ta panina tur hi ka charta ti la henry thanjaw khyang te na asakani in ngai thate ang

Mga in rin om min lan vela kan hanti de na maya ngeng pui to chong ina sakni a Henry thanza va khyang te in in tong le ang ti la sakan ngai thla vele anga ti chuan in tuna chang honai lo te dar sari lechan via hian chan chin thar kan ngai thadon ani in tong le ang in ti ti ang

0: Sorkar dum do ina ICDC ya HIV test rontivero le.
1: ORS le zingki naupang ko chalote andam le vathi nan le taksa chakna anlo nei thei nan doctor tipon cha anti berani naupangin ko chalo anei vele ORS le duiri lamchi tamthei angbir pek ngal vattur ko chalo are ma ORS pek chhun zom reng tur ko chalo hian taksa atuiril hlauna dehydration akhen thei dehydration inei lok nan ORS le zing ei vatton nia

0: Mizoram Rural Bank chuan inchukoma khua ngai tua takzet ani sarkar lai pui social security schemes tlom le rin tlak mang te hian invenhimna nei ve ro le PMJJBY life insurance PMSBY accidental insurance chu mai ba ka APY mang hian u pathuna thatina pension lu tak tu recall thei bokang bank account inei chuan atok mai Mizoram Rural Bank branch inei ber tlo la he him scheme te hi lo zom ve ta che venimna voina natu ka tan chung ko himna
1: difa te bula mezia lizuk chuan dam doi thalo hlo om sang tam tak a hringa san in ei tir ngal ani cigarette zel zuk hian tu hlo om em em mai borok chia thalo tak tak te tu hlo om em em kan tak sa tan a thalo tu nan na asman na te beng na na te le thi pui nge nge tur chuam nan na a keng tel ani cigarette zel zuk hian nau pian thalo le no sen thi na ale tin ati tam tri cigarette zel zuk hian nang ma le ifa te nun na ta kha e ral me kani tu na mai zel zuk khasim ngal an che
2: ministry of health and family welfare government of india with ham chan na dana bo
3: mi puiten gas lpg kan lakin kg somni pakuatling ngei turani gas inren sem konga mi puiten theitop chwahi kan mo phorna ania chumetan chuan gas stove le gas pipe alik le lik lo chekte uchuak taka gas man lo te hi kan ti turani tin gas inren sem konga malak nan gas ai man the induction stove te zo thuk engine oil mang te po mang tel chin turin kan ni ngani

Hei, Akashvani Aizol, FM zo zapoin pasari changa puan chu ani. Tuk thar do om tak chibai ka buk chewa ngai thatu te in zawain vo in ni hun nuam tak mang turin du sakna sang ber kan lan ma sa cheuni. Hun man pui tu tur cheu hi RJ Silo fil te kani a tun chu ma hian zaya fakin hun kan mang ho do na nga pathian fakna lamoi tak tak kan ngai tha anga besil rin sangi evanal shadring le filina le rim rati te zai kan ngai tha ho do na ngai tha tu te tuk chuan te kan ei to hlo mem o enge kan chan chin te ka sha ta chak om ka ti ati chuanin zin ko nga te a kong thui tak tak zo tur te po kan la omin ka ringa chung te po chu in kal na mun tur in khen na mun tur te tlang takain in thlen the na turin du sang na sang ka lan bok cheuni kan hun chan na ni tin hian ti la kan ngai tha anga bet si la rin sang in ron sa do na ni ilaw ngai thang u

van moi tak em ni tin hian ti hla kan ei thlak tak ron satu kha be chilarin sangi ni a he la hi pusila zar moi a la phwa a nu tak tak te jing mi kha ni a tun ang huna ngai thlak tan phei chuanin a fu ngoi ngoin ka sha ti ro he in message ron kheng no al mai a chhar lo tan chuan ui om chin si a kan vui khat a hian in kan chhar vek lo mai the kan the ang ang kan chhar ngi o pa ku ngai hian in rj felte tu thar chi bai o if first segment a ka ron lum lut le top pe pathian lang e khan mi ron oi don van kalom me voin len nom okay chu ka fe do na ron ti a e kavan lom em ka first segment ta he inun lang nual ti ka sha ta wang hian kalom hle me ya pa ku nga po nuam takin lo fe la ti chuanin hun nuam tak ilo man the nan du sakna kan hlan cha i man chang chang mi lo ngai thatur poin kan han som ngal bok che ni o el je chai lo hian in life chang cha cha ti ang ati hi vi ali hana mu manem o rovena he aj vi ali run live dona facebook lama khan lo chang char char ula ti chuan a felte ka ngai ei part to ei bul chan na la ka du ibul chan na kala du tak mai ani le ngai ron ti a e gipon ka ngai to lo tuk cheu chu wang chuanin win chu hun nuam tak kan mang hau tura ngai la tiro ke point ka bul chan na la kha ka du lut to ka he ka law ngai kha veng veng ani chumo ti chuan el je chai lo po voina in phatsan oi lo kan ti ang o elara ma mi thian in rj chai lo felte chi bai duty nuam le i zai tir le tur i tan le ngai thatu te tan ron tia ka lom em em o elara ma mit nang po voini huan hun nuam dewi lo mang don nya ti chuan ma tuang a mission veng hian in RGS I love felt avamoi tak em vi kung ten alam mutai le to lo chema ron jeza mahi a omem oi play le tur kha tan ka hla ne ron ti a nal deu deu kha han ti chuak la uluk takin kalau ngai thado ne world cup ke na ka chaw deu tata office do kan bo deu ti tin kalau follow ve char charang o ron ti a vi kung te le jeza mahi anon langem ka shit cha lawa min ngai thange ngai thalau hi ron in report chela cha ang ti ro jeza ma chu omin ka sha a ti chuanin o world cup hi hei kan time zone in anglo na sa mai si atiro usa lam tenen hian athleng turam tenam nen hian in kan time zone in anglo na sa mai si a chu wang chain mut kha kan sacrifice e pop pop kha ngai don bok si a matlo nga po ipol te an chak nge in karinga tukin zing lam te en chuan tiro mi pa mi palam pang tlang wal ho te pa ho te kan pol te khan chak deu in ka sha chu wang chan vo in ni chu mu chuak deu si mut fu deu si khan kan omreng angkaring deu tla tani o ki chu ke en cha lawa chan chu jing tho ma amo mut than sacrifice lai ta kha kap ka ui chin ani chu mo ama ero chu ka chan te hin chak ve chin thawa ale adang hi chu na kina chhara kan khek lo kanga kan la dot le kan ngai kha angan ngai thak chun zo manga o hallelujah ti la evangelia tringa sakilau ngai thang u

Oh, hallelujah. Ti hlak ngai thlak tak run satu kha evan la shat ranga ni a thinlung alama hlan zelang o meng moi te hian in fil fil te che bai duty nuam le cho kan la ei lo dewa kan a che peron ti a meng moi te a cho tui takin lo e la puar peng pongin i lo let le nge donya o dua ti hian in class kakal san phutang che felte tukin chukamu ta fuwa ka polte an chaktunge english duty aron ti a e van nom don big m tiro in lo siu velang a tiro nom don hleme ya nui vur vur chungin mut fu talking class local la ti chuan i man vele me ron join lenga english lam hi rj a fi local donin ka sha a ka shedik tura nga yang o ti chuan dua ti po hun nom tak lomang la hlim takin hun lomang zel ro o ngakte pa hianin rj felte la play le tur kha good boy fitness boy pc jessica nui pachaw elarama mit itan kahlani runti angakte pa po itan kanhlana uluk toki nilongai thadonya o vikung ti arun langa he aje mangai felte kalongai thai o ki chu karam chanti antlave ve to anom pokati lauti achu chu lom vikung ti khani derlands antla khanin kalau she chuak zok che ni chumo poi hi kalau tilut tuka chuwang chuan ichan mun ison deuh hle ka ngai don nge o katya Portugal ni Argentina i chan don ti welcome ka lo ngai twani chu Ramchan nei te hi nuam ve atiro chu wangchanin iramchan ten tla to si a world cup ro lakal zel bok si a chan nei lawa han en kha chu anuam don lo re a win ka sha chu wangchanin e Brazil a England te milo chan pui ve to me do nem ni khati deu ni chu mo kan play le tur hi milo ngai thatu zong zong fm zo waiza point pasari a lawleng lu zong zong te in zawai tan ka hlananga ti chuanin he zaya fakin hun kan mang me ka kan pathian fakna hla in tana kron ti chwa te thinlung ti le ti tak zeta milo ngai thak pui turin kan som le chewa ti chuan in thil ti na kong tin renga tuang tak le damna chanen chi selna chane na ti zel turin du sangna kan hlan ngal bok cheuni tuina 30 hla kan ngai thak chun zamanga filina lalrim ratin ron sa ang ilongai khang

tuina thar ti lak nei thak tak ron sa to kha felin ala rum ra ti ni a chana ruama kan lung ngai na zong te kha abo to don ani avan nom don em ti ro la thu a moi boxi atin felin ala rum ra ti zai te kan han ngai thale theya kha la kha pe ka chu kan no pan deuh lek lai a lar pui em em mai kha ni a alung len thak kalo ti vong vong lu to ka ngai thla tui em em chungin kalunga lo leng em em bokani ti chuanin LZ sai lo hianin a ham tu hi chanila an chak tuang para a chalom ron ti dikve pa reng mai ti ro a dikve reng ani chu wang chuan a ham tu chan hi a ha dam thlak perin ka sha ti ro LZ vi kung te poin nang ma wang in england chu kalau chan ve meang chan nei lo top ai ron ti lo chan ve mai ro ti ro ma se an thleng thuyang em ka she lo le a le pe kan tum tur hi an chare a ve riau mai amo game hi chu a shat lawa chu wang chuanin a chan zong ten chak lo le kan chan zong kan thak le nga ti ro final thengin kan la thak theilom din puya hianin RJ play le tur kha nang ma tan le longai thave zong zong tan le RJ zong zong tan ka chan de veng shang shang a mi te tan le par pari pu tan kung te a meng moi te a ke wala tui kwala mi te tan run ti boka din puya lo om chin le me he lai ron than sak china nang ma po hi uluk ta kai longai thak ta nang ma tan po khanin kan run than sak ve ngal bok che a chu wang chuanin uluk tokin din puya tan liao liao tuna kan la ple le tur hi kan thlang anga uluk tokin longai tharo se o tuna chuan iswa nen chuan ti hla kan ngai kha anga bechilal rin sangin a run sadona ni ilongai thangu

lungai le mang an na ten min bom chin ma se iswan en chuan har sat na te lungai zong zong te hi akyang chin ti avan chiang chin em ti ro iswan en chuan ti hlak an ngai thak tak ron satu ka betsilarin sang ini a zai thiam vong vong ani ahla moi bok si ngai thatu ten in lo tui takai lo ngai thak ve nge pokha ka be se ani choya phai zau hian in fel fel te toilet nu lama i o ka voi khat chat na ania kut sui lo chi bai o i o shi to te hian amoi zia le anal zia hi thu mai hian kan soi seng mot lo chu ni hi ron tia ka van lom chin e win fak na o ka te tunang dar ka rangat phei hi chuan in mo he mut kham lo hle mai la kan mut hi a fu ngoi ngoi zela ni choya phai zau voi khat kan in ton na ani in ka sha ke manin po hian chuwang chuan in tong fawang ti ro voin te po hun nom tak mang ho dona chuwang chuanin min phatsan lawa min lo ngai thak pui char char turing kan som ngal che a ni len nom le o jeral zama ron langa jeza ma hi ron lang tai the ria me ka segment a hian tun lai chu min ngai lo ria hian ka she deu chin a je sai lo ka lo in report zwai zaiti le tur zong zong kha i duty pui ne nin tan le control room a duty le duty officer

an po tin pusang mama te nupa mission beng thang mi mai lovin duty nuam ule ron ti a i boy de onyang mo mi lawngai kha jel tura ka nga ya boy chung chung po in mi lawngai kha china je zama a lu chin khop me ya ti chuan i la than sak te po in lawngai kha kan lawngai kha dona uluk te win nang po in lawngai kha ro o a ming moi te hian in fel fel te du sak tak le tai mata ka min khan sak chin tu te laldin puya falcon ngakte pa bil ko clear mo ya mun puite ta na ron ti boka ni evan lom om em tiro mi moi te a min du sak tu te kan sha ren te hi lu china an tan hian mo a din puya te ngakte pa te mo ya mun puite point ulu te win lo ngai kha sila change tu na chuan ne na tum kau ti la kan ngai thak chun zo manga evan la chat de ngana ron sadona ni lo ngai thang u

Nghe na tung cao ti hla kan ngai thak tak ron sa tu kha evana sia trenga ani a nghe na tung cao a choya fakla rem hun ang halil om khop mai a choya phai zau hian in thil thil te tu na chuan thla lovin ka wan tlat to don se ron ti a e kan in wan tlat to ang tiro tu ma in thla kan phal to lawang e ja je za ma ero a boy hle mai he tuna chu ka he ti reng hi ani ron in report run in report ma tum ve pon a thei chin lo ni a thei chin lo chu ni ka chhar swal nok nok mai chu ti rwali ro chuan ka ngai pui mo ve chin che unia hun ka nei dana jirin ka run in report zau zau chin ka lo re thei tak le min lo chi thiam chin ang che oron e jezama boy boy hi cha ania boy te himal somna ania chuwang chuanin lo boy mol mol la i boy chung poin min ngai thareng ti kan shatin kan lom o kan ta ni hlu hle ani tuna chuanin twar zelin hne na ti hla kan ngai thak chung jamang e vadal felina la rim ratin aron sadona he la hi zaya fakin huna tana kan la ngai thak nun hun ber tur ani dona zaya fakin hun hlu tak mai milo man pui tu te in zawa in he lai ka than sak vek chewa ti chuan in dar kwale mini som hnia hian in aji afi hovin sap lamoi tak tak kan ngai thak chun zo manga dar so ma aji vi eli hovin hun kan mang haule nga ti chuan in arjes choice pathian fak na lamoi tak tak ngai thak pui tur chewin dar som le mini som lia in tan karon let le donarin om takin milau ngak le ula kan in tong le wat donia o arjes ailo felte kania akashwani aizol fm zo iza point pasari changa puan chua ani.

Hey, Akashvani Aizawl, FM zo is apoin pasari achanga puan chu ani intan RGS ilo felti kalo le leta a tun chu ma hian RGS choice hun kan mang do na kalung dum hlamoi tak tak te kan ngai thla ho le don ani pathian fakna la hun khani a voini hi chumang chuanin pathian fakna hlamoi tak tak kan ngai thla hawanga la ngai thatu te pon in lung te podum venge kha ka be se ya ti chuanin hla du zual bi te te kha in nei chuan lo soi ula arem chandan anga ngai thak te po kan tu manga tiro tin kan playlist po khalo alawin angle mai theya shat mi alawani ingpo ni se kan hun channan choi theilo mangai na ti hla rat lui lu te sakha kan ngai tha nga he la hi athu hi cha ka ti em em ma chu wang chuanin thinnung le ti takje ta milo ngai thak pui turin kan som vek cheuni choi theilo mangai na ti hla rat lui na sakilo ngai thangu

chai thelo ma ngai na ti lak ni thak tak ron satu kal rat lui lu te ni a he la hi moi hi kan ti em em khopa ke ma a ka om te han galo sale ro ru jela ni chumo ala thu moi ba ka i a music hi he a beat hi ti ve khang lang ila kan chat thiam phak rwal chu ani lawa a mai ro chu a dang dai riau hi ka ti china ngai thak hi nuam ka ti chin em em a chu wang chuan in kalung dum a khanin la te jing a khan karon da te lani o ma muni ram lo thianin RJ felte o ilo duty rengi lo kalom e win chu mu chu in kalom pui rang che chwai thelo mang ena ka du lu tuk chuan iphal chuan la du sakim in thengil big long lo play la ron ti a ma muni o he kalom duty renga ka first segment a ganin tong lo pal ani mo inom samem idam cha em ti te khamin ron shil la tiro ti chuan in mu chu in ha dam de win mi lo ngai tha anga a ihla du zong tak te kan play chaw zel tura ngai la tiro ti chuan in he ihla ron soi te po hi kan ngai tha thei tura ngai ang o tuna chuan kharawin mi shwai kharawin mi shwai roti la kan ngai thak chun zamanga al mingana changte mingte anaron sadona ni hilawngai thangu.

tuar na phe na mal som na ro pui kan chan the hi avan cha em ti ro chu tiang chang the tur chan thara wi min shwai rang hi ngai reng ani a chan chu a tuar na o tuar na hi chu ana a ti ro mal som na te hi khami phe na mal som na te kha kan lo mu mai che na chu tiang chang the tur chuan in kan ngai thak ta kan khan thara wa min shwai kha pui mo a chu tiang tur chuan in chong kan chong chai reng chin tur po ani ti ro kan ngai thak tak thara wi min shwai ro ti hla kha lan ngi an chang te ming te a sakani ani hi mizo aidola changa kan mel shat khani a la zai thiam reng maya la moi tak tak hi ati chuak chhena chungzi nga chuan in tuna mi kha ala hi a moi ka ti zwa ka ti zwal bik em awangin karon thang ani o ti chuan in ma huni hianin ka zun kong hlai o ma tam le lutuk to a ka ti rila kho sikin min cham reng a min ti nuam vak lawa kal chalau ne hi chu akha to khena chuak le chhena ma se dam lo na sa ka ni lawania tu in tam ka ma mo ta paron tia e avan zia lo chin em ma huni lo dam ro o idam lo hi chuanin anuam lo chhena ni chu wang chuanin chung chai na ti po kan lo sianga ti roi dam le wa the na ti chuan tu lo in cheu cheu la tu hi dam doi pakhat ni a in nai te po chu lo chuak fik ro se ti ro lo dam vong vong ro o ti chuan lb ren thlei hianin RJ Sailo felt te ilam shwa hi ka du chin lutuk anal in ala thu a chabok si i playlist anal lutuk i play le tur kha i tan le fm zo ngai kha tu zong zong tan ron ti anga wan lom chin em ka playlist se min chom pui hian lim om veng veng chin ani o ai moi tak tak ai nal tak tak te po kan ngai kha chho zel tur anga i la tu na chuan eldorado ti hla kan ngai kha anga sil mi moi na ron sa don ani ilaw ngai thang u

Eldorado tih lavan moi vong vong em tiro Eldorado hitsu kan cha cheu angin city of gold anti chin khan ya he mu thei lo ram nuam tak mei thlen har tak mei soina ti khan an mang china tiro chutiang chuan e he la phatu hian a phwa thiam te khin nei a mang thiam hi ka tilu tuka e pathian ngai na hla ani a Eldorado nen khan a ron te khina a ril hi ka ti chin lu tuka chu wang chuan in a hla ngai thlak te po hian lung hi leng ve veng veng chin yang ka shiani sangi hianin sangi ron langai ron langkhat khop meya ka segment bi ka hian sangi hi kalawngai thlereng ania khwa cha ka in su char char anal hlom lu tu ke ron tia e avan nuam don vi o e in su in su o pan pan tho zar tu le sing tu ni chan khu chathi poi mo china ni ti ro chu wang chan in su ti kha lo ro vek theinan khwa lo cha char char se kan wati em mengmoi te hian fel fel te england ni chansia ke mizo mexican boy hian round of 16 na england versus mexico chukawa hot don tak tak emaran tia e mengmoi te kanin choi don nge katia ma se kangam cha lawa chan chu mexico hin chabok siamo kumin chu an hey round of 16 an khel dona eng hinge chakang ka shilawa ma se england hi kalau chan ve em em a an chak lo poin ke chu athiam zo khachu chakse chhameya tiro an chak lo le nakina adang kha kan chan gan chan munte kan son le zelanga soita kan khan mo engpo ni se anin khel kan en huna in sharing ang tiro meng moite jail za mai han aje sai lo felte zai ti le turkha iduti puine nin tan le zoram rimoi fm zo engai thatu te tan tin pusangma mate nupa mission veng thanga mi te mai lovin ron ti a jeza ma po iman chang chang ni ron langa ka van lom tak em min lo nga thareng ti ka sheta wangin ka lom hle ni o kan play le tur hi abik takin lb ren thlema muni sangi meng moite le jeza ma te tan kan hlan nap te ang o tuna chuan min thei hil bik long ti ma muni than nge mai kha kan ngai thla dona uluk dewin lo ngai thabik riau sela lal du saki hindu sakinas aron sadona ni elo ngai thang u

kan ngay thak tak min theng hil big long ti thiam tak meron satu kha lal du saki ani a ma muni lamoi hi sha chin hi katia ngai nom khop mai ti ro ilaw ngai tha ti ka sha a kawan lom em din puya hianin din puya falcon veng lai hian rj play le tur khan ang ma tan le lo ngai tha ve zong zong tan rj zong zong tan ka chante veng sang sang ami te rc arin moya twa ngam wan zo varin wal puya a chin chin na lo ma te puya te tan aron ti a fm ngai sang mm2 aron in ti boka kan van lom em fm ngai sang mm2 in om ti kan chate hian kan lom ngoi ngoi thinlung takin kan loma ti chuan din puya po nangma tan po kan thanga uluk dewin lo ngai thazel ro ma huni hianin rj felte uluk tokin kalo ngai tha e kanun nen hian in melu toka ka dulu tok achang ni na phe kha chu ka tan bik liaw liaw england fans ve ve high five lok high five ngal max o van nuam chin em ti ro ma hun mase e changwiao poni la anchak lo pon ke ni chu kan phun ve don lauti ro high five karon thon ha la che o ole a ti chuanin tuna chuan chu tlanga ti hla kan ngai thlak chun zom dona arlaram chana sakhani a hela hi thinlung le ti tak se tin ngai thaila he hela hi chu i abik takin han i mai mi ching chung han ngai thaila achiang bi khi ka thiamo asatu hian asathiam boxi a chuwang chuan lo ngai thatu te zong zong in zawai tan uluk dewai ngai thakatan karon thansak vek cheuni o chu

van ngai nom vong vong em tiro le shom no tiang chona a chu tlang a chuan o han ha dam vang vang kha achak omani a ma muni hianin a je felte chu tlang a ti hla hi chuan kalta chung ti min ngai zwa te chin a bikin anu le apak ngai chin ma se ka sof lo nia ron ti a adik cha tiro lunglen nakha akai thau ve tlatani ma se sof lo tur tiro kan sof lo ke ni zong ma mun chu wang chuan kan sof tur ani lawa hring nun hi chu a han ma chon deuh pop pop mei la lunglen chang te lungai chang te har sana to chang te po om china ama ero chu in ti chak ton zeli la a ti chuanin chak tak le huai takin han ma chon pop mei la ti ro i swanen kan ti chung chuanin a kan thei ani kan sof don love ani mo choya phai zau hianin duati karon tlai lauti ro in ko dat vel to lu tuk ta ni chumo lal mun moi chu fakna hlatte aron than ve tak chu e don po achung chai ngai lei lawaron ti tat mei o he ma muni nen hian he kan lo lung run to lu tuk ka chu tiang te ai ron ti enga tinge ni mo mamuni ka na lo sha e mo he so e don po chong chai ngai lawan ti le tlat me mamuni ti do da chin lu to ka eng ting nge kan ti don ni aleng po ni se la dot le kan ngai thak chun zama nga ling jing rose party kan ngai tha do na kel thaman kimi mami khani na ron sadona ani hi youth ai kona changa kan shat lar khani a zai thiam em em eng la po sa se a samoi em em china chuwang chuan he la hi a tho hi moi ka ti le pe khopa chuwang in uluk dewin lo ngai thai ela tin a tu na hian fm zo e za point pasari hi min lo ngai thatu kha mun sang sang min lo ngai thatu te nom ti kan sia a chen chu motor chunga chang te in a zin ko nga te le a kho pui chung wa vel na te po min lo ngai tha inom ti kan sia tin kan lom em em a min lo ngai tha chun zom zel turin kan som bok chewa he la hi in zawai tan karon than sak vek cheu ni o hling jing rose party la kelal thamwan ki mi sakilau ngai thang u

kan ngai thak ta ka ma ngai che ti hla ron sa tu kha la rin tlingi zong te ni a tlingi hi kan shat a cheu angin blue corn achanga ron lar em em mai kha ani a zai thiam ani po hi la pho thiam kha ani boka zai thiam em em ani ma huni po in hei a je fel ti anang ngal kala om reng ani a ron tia ka van lom em mi lo om pui reng ro o dar thum kheng chak voin chu kan ti ang ti chuan ke ngai te a message kha he o kalau shil don ya o achiar man chia lawa rjv li khan ma se kalau shil nga lang as status polo check ma se chang tiro jail za ma yani aje sa la felte so nu hun man nuam o tun chum chu enga tinge ni dar som pani le mini somli in kar hi are lo lu lai e kati hun le dar ka lam to nu hi lam to hi nu kir le theini se kati izai ti le tur zong zong kha itan tlem si sen po tia zo lo de lekin o karani gv rjv il tani ro sial vum thurin kan lan na pange he hi chu thik chi lo mo kalom lu tuk tlem te si sen tia po tia zo lo kha katani ron ti shim shim awang po khanin kalom tok to lu to kani mo rani ji khachu kan thik thyang si lawa facebook live te po in lo kham lo lu tuk ti kan sia a

Rồi ngay khả tu dung dung le ajv li tan oron ti a kan van lom em ajv li ti nen uluk dewin kan lo ngai kha don ya o ti chuan elbi ren thlei po nang pon uluk dewin lo ngai kha la vi kung te hian ajv te jela za ma chu microbacteria po tiat lovin du sangna kan hlan anga nang chu alian thei ang berin o ai ni e tiro nang ma tal chuan alian thei ang berin min han hlan nap te jeza mana phal kem si amo te ngai te hian fel te ihla chop chhuate ngai thla kan nuame kalau ngai thabe reng chenia aron ti poka kavan lom em mi lo ngai thachar char o ke ngai te anang po in hun nuam deuh lo mang chun zom zel bok la tin dua ti hian in fel te thingpui in la ron ti a in don chiang ka in chak lutuk na han thingpui sen hang nge mai mo thingpui sen hang hi ka du lutuk ka ke zong dua ti college te ikal ne class te o college nge ka shitcha lova class te kal zo to em vo in chui mu ta fu box si a tiro i lo siu na salu tu kang ti chu ka law meng moi te han fel fel te chu nun man nuam le te mo ke valan mexico i chan chuan ka kom to don lo chi ati ava poi don veng tin nge ni don ke vala nge mexico ti khangai don tat me atiro in ngai to ana satangai don le mai meng moi te chu tuna chuan ka phu lo che ti hla kan ngai kha anga tini mohini thapai na ron sadon ani hilangai thang

ngain kalaron zong zel che ti hlagan ngai thak tak ron satu khalrin tingi zong te ani a avan zai thiam bong bong em tiro Morris LR khyang te hian i playlist te moi miss next le tur cha kha heng mi te tan ka thlan sake gospel sang pui vi ele fel feli kim kimi dwa ti then zo la mi te tan mai phal lo vi kung te le ke ngai te tan chuan vo in hun chatak mang chho turin du sang na ka lana che chuan i tan po next kha oron ti akavan lom em Morris vo in chu i ron lang kha dreu me a he ron lan kan inton voi khatna ani tlat mei tiro voina he ka segment voi thumna ni to a suwangin milo ompui cha cha turing kan som hal chei than sakte po in uluk dewin law ngai tha sela ti chuanin ma muni hianin RJ felte ming moi te chuan ti khan a chan na son asuna sonanga to pa

chân biển kha chân biển lệ mày yang ri rubul bal nei nei lo zwang lor kami padu lo chi mi pa chu engki man nge chur tur hi ni to ron ti tat me kan zwang lor de wem ni o meng moi te te kha eng ti nge kan ti don mo mi pari rung het kha poi mo box si sia ti ro ma mun ti chuan in ki ngai te hian flyer hi ngun takin en la tel ve ka tuma loman pakhat na kalak lo chuan alom nan la pu chini par o par de win e par el ewin ek dinang o don chiang lutuk lo loman lo lange la du sakna sang ber ka hlana che o du sakna sang ber le do tu ka hlana che o dwa ti po in ma se refri khan chan bi ka nei chiang alom ka vakal zwa ya ka lo ho le de ka muthi mo fu ta ka ni ron ti a enga tinge o refri khan chan bi ka lo ne em ni ni e he sei ta sa te ka lo mu chwai chwai mo si ronaldo fan sau kha chwan in refri khan chan dewa nei anti dewa tlat me ya ile lam pang yan engen soi ve don ti po kha cha kom sha ta cha kom hi ka ti chena eng po ni se chak tur kha chu an chak zel tur angai la tiro game hi chu a bai thak china shot lock box si la watiro elara chi pura hianin i play moi lu tuk play le tur kha ita na ron ti boka ka van lom em in za vai tan ka hlana ti chuan in he radio lama in leng ka nei uma nei tan po hian kan play le tur hi uluk to ka ngai thak atan atan liao liao kan hlan boka ni o kalei pang party hla kan ngai thak chun zamanga lalmuan o makol ni na ron sadona ni ilaw ngai thang u

kalay pang party la kan ngay thak tak run sa tu khalal man oma kol ni ani a tu na hian fm zo e zapo in pasari a zairi moi hun kan mang ho me kala rin ting zong tel man oma kol ni le tini mohini thapa te na leng zem hlan sak moi tak tak kan ngai tha ho me ka ti chuan in mun chang changa changin he hun min lo man pui tu te inom ti kan sia a radio te min lo ngai lut sak china wangin kan lom em em a kan pele tur te po hi in zawai tan sia thum em em in karon hlana tin abik takin tuna hian tlabung kholum lutuk noya khanin kan chan pa o zai thiam ve thau zai mai ni lau thil dang po thiam em em mai a sha tan lau ngai thati ka sha tin kalom hle me a tan liao liao kan than sakanga pari zun ti hla kan ngai thadona tini mohini thapai na ron sa anga he la hi a sha ta khanin kholum te alo dai song song the nan uluk te win lau ngai thla sela a changi o pari zun ti hla tini mohini thapai na sakilau ngai thang u

parizun ti hlak ani thak tak ron satu katini mohini thapani a ani hi hindi la inti siak na aron lar tak mai khani a hindi la chaw law mizo hla te sap la te poi sathiam em em a azai ngai thak nam chin hle mai ke ngai te hian aje imu aje felte ke chu milung le milung leng mi kania khatia sipai ten mi milung leng mi ti tura ka ngai vengota min ka hlum ma phe ka chuan wan theng reng zau takkara si ar leng neu neu te khi ching mi tui nen amal malin ka chiar ka kau kau chena ma se kha hun te kha chu man lain chang zau ta kalung aleng to mi alawa ni chu i play tur kha chan pa moris lr khyang te tan ka hlan ke we ron ti alung leng takiri ron soi don mukatia lo leng le to boxi lawa ti ro moris lr khyang ten uluk de lo ngai tharo se mo ya dur tlang hian argenic si zoramate zoramate thama mi zong zong tan aron ti a zoramate thama mi zong zong khan uluk tewin in lo ngai thadon nia o ming moi te hian fil fil te hun lo ti khan football a shilawa mel tha pya nga chan nang chu mexican girl ni turin ka base ming moi te a mizo mexican boy ngat ron ti a mizo mexican boy ming moi te a wa han fu em chan mun kha son don box si law ani mo din pu ya falcon pu in iple le tur kha nang ma tan le longai thave zong zong tan a je zong zong le ka chan te veng sang sang mi te tan ron ti boka din pu ya pu in uluk dewin nang pon longai tharo o tuna chuan la mang le tan ka som che ti hla kan ngai tha anga la rin ting zong te na ron sa don ani longai thang u

La mangle dan ka som chiti hla kan ngai thla ta ron satu khalarin king zong te ni a ti chuan zai rimoi hun te kan lo mang zole don ta a ke ngai te hian in fel fel te lerin moi in len ka zwam lo ti asakha mi lo ro ru ke ola ngai thla ka chang em em arem lo chuan a poi chuang lo ti a ke ngai te min ngai dam la tu na hi chuan in arem to cha lawa ama ero chu hei voi khat segment voi khat kan na ni le don zai rimoi hun kan mang le don a chu mi hun a tan chuan khek lokang o playlist a da sa kan lo nei to si a in ngai dam lok yang tiro i adot le a kan play tura ngai la huna huna om chuan o ti chuan zai moi hun milom han pui tu te in zawai chunga lom thu ka soya hemi zola ma hian me se pual hun kan mang dona milong ngai thak sak vek turin kan han som chewa ti chuan dar ni le mini som thum panga a zai moi hun man pui tur chevin ka lo de le dona milong ngai thale vek turin ka som ngal bok chewa ni a je sai lo fel te ka ni a akashwani aizol fm zo is a point pasare changa puan chuani bia der mai mo ti hlal man ma kol ni sakilau ngai thangu.

0: tun chum me chepual huna chuan mizo me chia tele namdang pasal nei chung chang ti thu pui manga chian dun ti ti kan ngai tha anga hun ron mang tu tur te hi si than pare le ti vanal tlani dur tlang ami te anni
1: ama sain kan inkom na le kan thu soi lo ngai tha tu zong zong te chi bai kan bu ka che u tun chu ma yan thu pui poi mo zet mai kan ram le nam nuk khoi thei me chia tele namdang nuk pui pasal nei chung chang kan ron soi do na ahi pi parte nang mizo me chia na mo mi pai na mo namdang nuk pui pasal han nei chung chang hi engemo ingai

0: an oh abik takin hmeichhia kan lut don na a tuna chuan mizo mi pa nam dang hmeichhia pa nupuya ta na nei ho hi enge mo ilo thir dan le
1: ya pangai dan te min han zo ta cha kati zong le zong lo ti min han zo ta mizo mi pa nam dang hmeichhia nupuya nei han soi tu ri ke chuan ka she em lo wa I kan rama piang le se lian hun re tak lo om to he gur khali kan ti ho mei chia nu pui nei hi chu ka mu ve a nam dang vai kan han ti ang chi hi chu ka mu chi na hi chuanin ke chang kala shewak lo ni
0: ani mo kan rama chuan hu tur hi an omang lo ang renga mi pa nam dang mei chia nei hi amaro chu india chimla ma te ku chuan mu turan oma marla ma te pon omin kasia ke ka han mu ve a chuan india chimla ma khuan le kha kan zir lain I pastor pakhat chu van chong an ti ve tlat maya ma se ama po chuan van chong pa de in ngai na ne ya I a minga po khana da ve za na ma se ama po mi zo chong eng ma she lova biak thei pon I lova a fa te pe chuan anu pui fa nau te pe chuan an re teu lo maya chuan mi zo ra man chung te nen po eng ma in han in ton na pon nei lem lova in tlo ton na pon nei lem chuang lova ti khan in an om ve ani maya van chung ti nam kha chu a lo chom ve na a mi zo chi tha an ni na kha ainga ma khan lang lem lova tin hei megalaya kan hnai vai maya po hianin khasi hi khasi meichia mizo mi painan nei han omnual tani silong vela khuan chung kwa om su an om maro tu kan riat ve then khathi chu fan nei nu hian a apa berte mizo ra ma han lo hole nula annu pui fanau te kha mu turan om lova an fa te kha mizo tonga biak tur phon om lova ti khan pa ten lo honga anin lai chin na kha chwa top chwa ni de mai anin thena kha tiang te kha an ni te ta ta
1: alo ni chu tu tiang chu kan ni de noi awang chwa nin tu tiang ani cha mi zo mi pa nam dang nu pui nei chu phai vai kan ti ho ji nga hianin e an oma an ma ni chau lo ho le an ni chwa nin kan nam he pian pun te kan han ti a kha ti ang chi kan nam chu an ti pung lo le don alo ni a chutiang ani chuan kan ram chunga gur khali nen in nei hi chu an mizo via ve thunga mizo kho sakte po an thiama ani hi chu an mizo via win ka sia a e gur khali ho hi chu an zia om via win ka sia ni
0: nya adi khop mai e phai vai ho zung sang hi an han then tai la ti zong hian thiat thiam ol theinan christian hian om ta ni phai vai ho zinga nu pui pasal kan han ne ya hian hei pastor na thok te missionary te mizoram sarkar officer on thok te college le university a thok te le school la ma thok te point om ta nuala christian an lo ni ta ni then kha chu a then chu hindu khan lo ni ta sarkar na thok te sumdong hausa le na dang ron thok kha hindu kan nei bokani muslim ho hi kan nga khop maya sarkar na thokan oma sumdon na thokan oma he in sak na lama construction wa ka hian sub contract te po hian an thok ni hian la nga labor enga mozat nen hian muslim hi kan nga khop mai mu tur chuan buddhist te jain te sik te po hian oma siklu me thi pasala nei kan om zeu zeu e aba ki chu buddhist phai lam buddhist nga thi chu kan nei me lova chak ma buddhist hi e kan rama chon buddhist kan hu taman niya chak ma buddhist nei to ki kan lo om nial mai theye kan the thui ka the thui tam lo ang reng khom maya eng po ni se vai kan ti zinga khan an sa khuwa azira han nei tam de ulia han nei tlem de utpo kan nei mai theya
1: ni e nam dang kan ti te hi nam chi sang sang hi kan lo oma e nam dang po ni se he phai vai emo e nam dang shim shima hian christian an ni chuan mizo mechia ti hian e pasala lo nei ta po ni se an sa khovon te ti khan an in lung roal the anga tlem chuan e azia om the de win arin oma sa khovon in ang lo lutuk mai rin dan sang lutuk

0: mai khati ang han in nei te kha chu e a thalovin a sia ta rin san te nei hi chu a him lovin a thalo shim shima tin ke ka ngai da na phe chuan e ti chi lo to pa ka ngai ni heti ang ho hi chu
1: o in ngai dan chu a tang tha khop mai a a ke ma ni tlang ke ma ni tlang mi pui india mar sak ste sang sang om ho te hi nam dang tho si hi e nupui pasala vane hi kan nei vele a heng ho te nen hi chuan a then chu atam ber kha chu christian an nia tin christian na la tak lo de wan lo ni po in kan nam zia in an na tama en tin nan si in thiar na hindu ho zing om rap chak tak ang hi kan nei lo wa mei thai ha ti ang chi te mo thuam chom tu ra in nei a mei chi a phut na ti ang te mar chak kho kan tlang mi puyai zon kan nei lem lo wa chu wan in nei po na ko nga po hen kan zia om deu chuan alanga hei hi hindu ho zing a te chuan e mei chia tuar na tu rap chak tak tak kha oma muslim ho zing a po hen an pat an biak in ve mos ka yan mei che kalan phal talwa khatyang te kha ni awang in e pasala nei hi achi lem lo via wa in alang the ni
0: ani chu ni e kan mei chia te hian e vai kan han ti ho zing a po hian in e e vai chang kang ve de te le kho sak phunga po han nei ta sela e an ve theilu tukla wang ti ang chi te po hi an om ve ani ama ro chu an chet phung po e lo ha pui lu tuk lo tur ang chi te po vai kan han ti ho zinga hian mitam tak an omani ma se heng in sak na ron thok kho te tin sub contract anga heti ang chia in sa ho le an labor ang chi heti ang chi kan lo nei mai te hi chu e aboi tha ka hi hi kan nam tan e thil poi ni te po in ka sia a then chuan fa ne na an ringot te mizoram a om an om theina mizo me chia te hi e an du lek ni te po hian alanga an rama ho puin a han ne len tur tak tak hi chuanin an du lovem moni o ti te po in angai to thei ani e vai muslim then kha chuan fa an ne ma saka piang hi e an du le pa te ne na vai rama an thon tha a e an fasen te le an fanau pang te heng te hi e an en kol ani maya chuwa chuanin kan chitha kha kan ram mishing titam tu ani chuang lawa e khami khatianga phai lama an falian te an thon ze kha chuan kan chitha kha e apung theidon chuangin asiat lo ani
1: adi khop mai he hia lom boi thak mm ta chu in nei nei mei chia le mi pa chen tu na nu panun man ngot hian ni lawa fa te ne na chung ko din hi in ne nei na atum ni hi chuan alanga ni ti chuan nam dang pasala nei then khat kha chuan kha kha an zom du lem lo khop maya sa kho dang dan zui ne mo Indian Christian Marriage Act ina aphal angine mo an in nei ani chuang lawa e an in nei dan po hi a ho ang renga then khat hi chu an in ria book thing from ve mai mai ni hian alanga in nei nge clip clip na zia kinemo an da lem le lawa chu tiang ani ta ka chon an pasel te khan mizora woman ma mo to lo a chuanin aru karal te po in aru karal lo po in an ho san le dai maya then kha chon an fa te khan khuaya then kha te chon an khuai lem lawa an pui ten zui don po ni se zui le te khan anom lawa tinan zuk zui hianin a theom an ti an rama zuk zui hi an soi ze uze uhi chuka re to thina ke ni mi zo mei se tan chuan khang ho nam dang nu le pa te jing le kha ka tong thiam lo na mun zuk om khan na men lo ni nan soya chu ti lo ni ta ka chuan e kan kha te a khan mi zo thi sen kai chu om ngei ma sela i mel lan dan le mit menga thian kan lo in ang chiak lova nau pang kha tha pol fan lo ni khan an lai ve a achang thon an khongai kha lu tu ke ma ni ra ma po kan mi zo nau te khan vai ten lo ti ve a i an in nem na tur an security an pa ten om to mang lo phei chuan an nu te ta na ri lu na tur po hi

0: om dir thei hi a tul ve a an mi pa na le nama mi pa lal zo ka siat na hemi chang zo ya an nu pui te la ka an kho sak dan rong ra tak tak te nu pui te ti du da riao chia lo en ang mai en om ang te a kan han om thin hi chu adik lova hetiang ani hian mizo le mizo po fanei tam man lova in thren fanei man lo hial po in thren te po hi a om ola chu wangin zir tur hi kan nei tlang le hian alang
1: e stoi dik khop mai adik cha mai ron soi kha kan mi paten an nu puite hi da thiam lu tuk lo selangin i ti du da lova mangai takhian en kol sela e an in mangaya ni an nu puite an mangaya ni an nu puite kha kam mangaya ni ti an sha thei turin tiang khan en kol sela rin tak le kan mi pate po hi in nga na ka kin om sela hi atul tak se tin ka sha a tun la ya rui thei thil zu le rui thei thila te hi hi an buai pui na se em ma ya hen te hi e simin buai pui lo sela nun za om tak nei sela an nun te po hi e film kurin an nu pui tan te po a rin tla in nga na tla be sei om an ni te po hi kan mi pa te po hi apoi mo le in ka se to ani
0: tu na chuan mi zo mei chia ten ke chu mi zo mi pa nge hi pasala nei ka du mi zo mi pa hian mei chia hi an lo dua tin an lo ngai sakin an lut na hi an hu thiam e mai an ti tura e pasala nei ha dam parin tla khamwan pui om takni turin kan mi zo mi pa te hi anin pua cha chho hi atul le in alanga chutia nga nga kan mi pa te an kho sak chuan kan mei chia te hian nam dang pasal nei hi andu vakinarin om lo in nei to te po in then lo tok turin in mangai ton thia mila in za ton thia mila in hlut sak ton thiam ila kan chi tha alo kun na tur te mizo nam nun hi thiang lim moi le a za om tak alo ni the na turin nam dang mit mu a po a kan nun ho na reng reng te hi chuan om za om alo ni the na turin kan tran tlan hi angai em em a mizo nu le pa kan tran tlan phot chuan kan tha te kal zel hi ziding thatakin a omanga kan nam po kan lo punganga kan nun po alo moyanga khovel sia ta kan san sin po hi alo moy ze lang ti arin omani tro
1: ati khop me ni de
0: alom ome
2: kan ngai thak tak mi zo me chia tele nam dang pasal nei chung chang ti thu pui manga chian dun ti ti na hun ron mang tu te kha si than pari le ti vanal tlani dur tlang ami ti anni tu na chuan zai lo ngai thang u

kan ngai thak tak rmc lo ti hlarun satu kha michael zo sang zwala khyang te ni a rem lo chung chung po hian anzuna hi chuan wai hi alo ol ve box si chin ani ti ro dua ti hian in felte voin chu atop thleng kom puyet ka om puyet che ka ban fel tak em tia dik chak ban lom tak em dua ti voina hian felber award ka hlan de hna pa che o te mo sai lo winia felte ni boka dikiti ve vyaw lo mo ke chuan a dikati iming hi ipuzo ka ti next ka nga mm rj nung nungi tau chong nen in pani dan ron ti ka ban lom em ka ming hi puzo hi ka lo in ti fak lo chin mo swal te hi ka lo in ti ve chin ani chu chuwangin kalom lu toke o aje nung nungin en uluk dewin kalaw ngai thadon nia ke ngai te hian rin om takin kalaw chang che nia ron ti a ka ban lom em rin om na hi poi mo chuwang chan rin om tak khan mi law ngai tha char char la top thleng chak o ke ngai te kha din puya falcon veng lai hian i play le tur khanang ma tan le law ngai thave zong zong tan aje zong zong tan ka chan de veng shang shang ami rc atlang aman zo wal puya achin chin na lom te puya te tan ron ti boka kan lom em em a din puya nang pon uluk de win law ngai tha zel ro o el je sai law hian ava boy thei chin ve wal hi ti a e boy hi nichina po chomhalama kan soi to angkhanin boy hi mal somna ani chuwang chuanin boy theya kanom te hi alom om lama ngai ang tiro lz boy chung chungin milo ngai tha ti ka shatin kalon hle bokani vi kung te hian nichin khan duati khan portugal le croatia anin khel laia refri kha mo pu deuni in ka sha akron chang man lawa ke hi portugal chan ngai reng reng lawle portugal lawlam hlir chan chin khani a atira chuan ke po in refri kha bias dewe mokatia ma si anilo a bias mi alo croatia kha anwan doi e mani croatia hi netherlands nen karam chan pani ani atukin khachu chana na sin o anwan doi lutu khathin ari ngoi ngoi me lom rj felte wangin tu na chan england ka chan tame ron tiboka eheo vikung te chu avan poi em iram chan pani an tlo to box si a ama ero chu kalamiron chang do na kalom hle mai kan chananga an tlak le tak le adanga kanin sonanga tiro chutiang chuanin a game hi chu engma hi shot lock box si lawa engponi se kadi ti hla kan nge thak chhun chomanga florence zo thanglianin ron sadonani ilawngai thangu

Kan ngay thak tak kadi ti hlaron sa tuka Florence zo thang le ani ani a avan moi vung vung em kan segment to ber te ni a kham om lo le don le me he hlamoi tak tak me kan playlist a hian alo om a chu wangin ngai thatu te kha min kal bosan lo ula milong e thak pui sham sham turin kan som chewa elbi ren thle hian in RJ side of felt it hun to palau ni reng mai twang takin in in ithen the na du sakna ka hlana chei ple le tur kha itan liao liao oron ti boka min du sakna thum tak mai hi katan chuan avahan thum tui te reng MLB ren the kalom lu to ke o ti chuan LD sha sel hian RJ I ple le tur kha twang takai ho theinan oron ti boka kalom lu to ke inzara twang takin kan ho do na ti chuan hlim takin hun kan mang ho le don boka he hun rei lo te kan la neya chuwang chuanin am takin kan manga niang chutiro dwa ti hian felte nu nu ni to chungin angai thadon lo ti ka shalom ka ukung te so hi ko izya chin ma se tun chum chu ai ka ti tlat don afir ka ti thengang lo ron ti a nu nu hian lo ngai thamai the ala a phone a han angai tha chin amo chuwang chuan na ki nei lo zo tanga tiro fair khati thengang lawa ni tiro chan khai ang box si lawa chu wang chuan in khoi zo khinge oi tur ka ka en ve box si lawa ke chu ka chan ve ve a ka chan law ve ve boka ti ti a chan big mm kha ka ni lawa mo achak zok zok khani meya ma si affair refer law kha chu karon mu ve law wangin tu em soi zok zok ki chu dik tura ngai la tiro ke ngai te hian world cup a hian croatia ba ki ka chan ngai law reng reng tun ma chang ma si an thling sang wak ngai law ti po ka sia tun ko me ro ka le en mia law world cup phi ke chu aron ti a world cup phi ni e kan soi tak ang khan a hun hi a fu law thei lut tu ka mo zan mut mut lau te kha kan angai chhin a mut sacrifice te kha angai a chuwang chuanin mut kham lau de bo mai kha chuan en lau thlan zok te kha angai chhin a amai ro chu he quarter final te ron nyanga semi final chawa te chuanin kan han en chau tu ra chuan ngai la ti ro ke ngai te te po in ti chuanin min hil tir su ti hla kan ngai thlak chun zo manga Michael zo sang liana khyang te in ron sadona he la hi min lo ngai khatu zong zong fm zo zapuin pasari alo leng lu zong zong te in zawai tan karon hlane ilo ngai thlangu

min ngil tir su ti hla kan ngai thak tak run satu kha michael zo sang zwa la khyang te ani jelza ma hian aje sai lo felte tlong takin ho ang che aron ti a kalom lu to ke a zama kanin tong le va donya vi kung tia voin aje felte give don chu athum lo hle thak tak mai ni lo mu ni mo vi kung tia ni etiro a ma se changkai lu tuk mo tui boxi khani a choi ti tui tur deu ang chi kha kadonga kalom hle ani ti chuanin lo alo di ti hla kan ni thak chun zo manga florence zo thang lianin aron sadona ni lo ngai thang u

Elembia te hian in tunai play le tur kha ka chhan te tan aron ti a yes Elembia te chhan te khan in ulung deuin longai longai tha se dua ti pon o world cup zun za ma han la cham lut to kani chumo dua ti kha felte ka hlau ber chumo Portugal le France an in tumang ti ka hlau ka chan ve ve sia in tum thei din hunan la ding zui aron ti a avan poidon em ti roma se achak zok zok kha kha tiang ka chan chan top mei tur ani o dua ti kha ti chuan in kan ngai thak takha lwalo di ti la Lorenzo thangyani sakani a kan hunte alo top le don tareng maya ngai chung zelin kan ti kha ngai le to a chuwang chuan kan hlanu nung ber kan ngai tha anga len lai rwal lo ti hla Michael zo sang zwala khyang te na sakan ngai tha anga zair moi hun milom han pui tu zong zong te in zawai tan he lai ka hlan ve ka vo in ni hun nam tak mang chun zom zel turin du sakna ka hlan buk cheuni len lai rwal lo ti hla Michael zo sang zwala khyang te na sakilaw ngai thangu

lin lai rual lo ti hlak ni thak tak ron satu kha michael zo sang zwala khyang te ani ole chuti zong chu tunchum zai ri moi huna kan ngai thak ho the te chu ani hei akashwani aizol fm zo e zapoin pasari achanga puan ani voinatana kan hun tho khatna kan lo mang zauta ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soya voin in hun man le zel tura damna chane na mang turin du sakna kan hlana cheu program pang tu hi larin felisai lo kania control room duty h lanun puya ani kan hun tho ni kan hun tho ni na tlaidar li le chanwia kan chan li ang in zawai ni le nom vek ule

adut le tan chuan in lalrin omi rin tei tia kan thriat lar rang hui zai thiam zai thiam em em mai enge ka ril ruam ang an tia sakhi kan thlang le dua mis rin tei ti hian in kan thralar tlang puya mis rin tei hi zai thiam ka ti em em mai ni a ofia file ono tak mai nem tak mai ngai thlang nuam tak mai nei a he hian in a zai te la te hi ngai thlak ti nuam em em ani he la enge ka ril ruam ang an ti la hi soi fi avak ngai po anilova ala thu hian a soi fi chi em em ani lele avana thu nei tu lal i suwa nei tu te tan chuan tlak cham na hmuna po re thei na hmuna po mang an na hmuna po ma ila engkim nei tu lal i suwa kan nei a kan that na turin kan momu ang tok ze lin romin rel sak do na kan se om na min tong pui tu ani ti kan rin na le kan sian na wangin thlamuan na kan lo chang le thina ni chuti rual ro chuan mihring kan lani mi a wangin rin ngam te hanin nga ngam te lali suwa hi nga ngam te hi a har se biu thina chuti ang mun alo thlen po a min fui tu hla tha tak le nu tak ani ti sia in he la enge karil ruamang an ti hi lo ngai thang u

adon le chuanin zai thiam mi pa zai thiam ka ti em em mai aral biak sanga isu a chulala ni ti la hi kan thang le duwa helai hi tun hna ya thalai ta jing aron lar chho le a asatu aral biak sanga hi mi zo mi pa pathian hna sa jing a chuan zai thiam berte jing a mi ni a ana sak lar to te hi ama khum zo ko paron sa thei tu ma anum lovin ka sia otliang moi tak le o siam lam de sang tak le jang khai tak a zai the ni a ngat na khir tak tok chunga pathian rong bol a chhun zom zel te hi aropi em em ani tin hel ha isu chu lala ni ti a hianin thil siam zong zong te hi an ni na turang taka anom hian pathian an

adot le achun in tbc zaithan puya ka in nga na ti hla hi ni a hela hi tun lai hachuk achun ka du em em mai pakhat ani a khovel om kan lani mi o wangin nu le pa te u le nau te kan ko pui ta le midang tam tak chunga rin na kan ngat fo thina ni enge mo chana kan nga te po angai chang chu om thowa chuti rual le ro chuanin kan zong zong hian midang chunga kan lo in hnat le thina khovel thil hi chu kum hlun tur om lova kan khol zin na ramani awangin in nga na tlak om lo jemin hruit nun tir fo thina ni atopa chuan i suwa hne na bo kan lulu le thin thowa peidon topa i suwa ke bula lulu tup lovin in nga na tlak om chun ani awangin atira changin a hne na hian in kol tir thin hi aha adam thlak thin hle ani he khovel thila hi chuanin in nga na tur lung oina tur eng ma om lova atopa bedon na bo a kan lut le thin chuwangin kan in nga na tlak om chun lali suwa hne na hin ngat ngamila rin na ngat ngamila chu chuan thlamuan na lim na le ha dam na min lo pe thin ani tbc zai than puya ka in nga na ti lai lo ngai thale ang u

0: adule achuan la rin omi rin tei hla tho aberam te chomang ti puma vuna nena an sakdun hi kan thlang du a hel hai hi hlapui tia kan hriat chi jing ami ani a an pahnia zai hi amoi em ema an o ain me du ne ema harasa si lo ha dam dewin zang khai takin pathian fakna hla hlapui kan ti mai anon sathun hi angai nom em ema tin solfa an thiam du na an hla sakhi midang mitam mi en thatam lo ma ila aro puin amoi em em ani ngun dewin ngai kha ila heti ganga zai thiam le solfa thiam mizotena kan nei te hi alomum em em ani heti ang mi kan ni ve the nan po hian in tanlak te po tul ome hel ha beram te chomang ti hi ilo ngai thaleng u
1: aten pangu nam ni thokrim le thurin thur zong song te mu anin a chok ti ang chu a mong kol ba ruang aten a zi hu a mong kol chu mu a ba hu

Ole tuna kalha du zong ti huna hunun mang to kha ti zo than tuang a model veng ani tuna chuan pi pu zai hun kan lo manga tun tuma ron zai tur te chu zo nun cultural club rautlang cultural club le diltlang cultural club te ani don ani ama sabira tan lung len zai kan ngai thanga hi hi diltlang cultural club te nan ron sa don ani tunai lo ngai thang u

kan ngai thlak ta kha achwai zo ta ti hla ani aron se tu khawan lal mangaya ani kan hla dot le tur chu mana khan ti hla ananda ming than sangi sakani to nai lo ngai thang u.

Hei hi akashvani aizol fm zo oiza point pasari achanga puan chwa ani vo in july ni thum zir top nia kan hun voi ni na kan lo chan le don ta ngai thatu te in zawa in chibai vek ule program announcer hi priscilla ni thank ani a control room engineer duty hi c van lal ompuya ani kan hun man dan tur hetiang hi ani anga ama sabera chuan in zai fakin hun kan mang hovanga pathian fakna hla kan ngai tha ang darnga le chan venkara chuan hindi hla kan ngai tha anga darnga le chan vele daruk inkara sa phla kan ngai thak chun zamang daruk le ruk le minit samni panga inkara zai rimoi hun kan mang hovanga ti chuan in daruk le chan ve a chuan chanchin thar mizo changa chiar primary channel changa kan lak chon kan ngai tha ang daruk le minit som le dar sari lem nit ngai kara chuan hindi la kan ngai tha anga dar sari lem nit nga changin sap la kan ngai thale ang dar sari le chan via chuan shoin eng hun kan mang hawanga daria ta chan chin thar lang sar zwal ngai tha in he hi ngir tling hun in chun zam don ani daria le chan via chuan in arjis choice sap la kan ngai tha hawanga dar ko a chan chin thar lang sar zwal kan ngai tha anga he hi arjis choice hindi in chun zam ve thung don ani dar ko le chan vele dar somin kara chuan zai rimoi hun kan mang wanga dar som le chen vengkara sap la ngai tha in kan hun te kan du to ka ngai mai ro chu fm gold program delia mi lak chon ngai thak chun zom the a om don ani ngai tha tu ten hun nom tak in man kan be se ya kan program te a bulet changa top thlengin milong ngai thak sak cheu don ya

hanin tichuan WhatsApp rem chang lo tan po SMS kal tangin aron thon zel the ani tichuan a dot le a hianin ka mai ne mi nge mai coming pui nge mai zai kan ngai tha anga ani hilal nei thangi ani a la te po pha thiam a tro chuan kanun ka peta ti la sakhi ngai tha te ang

kalan zo kang ti laron sa tu kha kela cham le ana ani a kela cham le ana hi kan she chewa nga tiro tuna pe chani a pathian thu shilin an vak chhuak to zo ka speaker ang zong te pantin YouTube channel te po enter mu nam takania awang lai chan leng zem hla a chan hit tak mai khanya tiro ale kha thalak ringot te po ha shal nem thin ni chtiang vel chu ni a chuanin do atin hian a training message kan donga la la ka vangai che ve ayo ka sha i oka ka sha ka dai song song mai i oi em oi ro kolum noya dai pa na nei lo pangani chaban lom om ve tro arjuna la kevala kung te za lao thong ai la ra ma mi te nen ka radio kal tang in kan ngai tha ka kit te fe kan ni hi ren te oi in han ngai om lom thom thom ve a chan arj prisila ti bai duty no am le ka le khabu pasal cha zon zam ti le khabu chi o ru ma oma mi lao dor ve do nya o mel chenoi fer kha oi dor don cha han mel chenu hi min ta ela ra hi a ngori sai lao hian ni Arjela la te o lao chia lao chia rem mai zero o ma moni ram lot pong ayom le mai zai te le tur kha RJ than te e RJ mal soma vinota fel te te tan le dong pu yan thin lung le ti tang se tan long ai thak tan i tan po sel mang tara ing ngoi sai lan ran ti a ke valan jasmine ka nu ka ol ran ti a dam ro se meng moi te hian priest boy mexico chandro a ring ngota a oler lao chan don nya e ga nin zoi vel don mi mo nam ti deuh khan lao en ula chuan a dut lia hianin he lai chu moi kan ti tlan vek ka ringa jordan lui malin ka kai lo wang ti thamwan na ring tu te chang kan ne ta ta tro o ti mai la kan top mai don lao ti kan chiat na hi van thamwan thak em jordan lui malin ka kai lo wang ti la kan nga tha angaron sa tu tur hi zelal than zwala ani

Jordan lui malin ka kai lovang ti la zelal thanzwala sakan ngai tha a zai fakin hunbi ga chuanin la pa kha cha kan ngai tha tori anga da dar nga chang chuanin he hindi la moi tak tak kan ngai tha don a rj ron duty tor hi ka se tat don a mo ron chong thut don cheu ni vi kong te hian in ke po Jordan lui malakai ka tum lo he le ya nang ne leng dun thei lo mai la Jordan later to nang wan yang kai dun ke letu mani rem ti sham ro ti ay kan kai dun don ya mamuni hanin arjela la england chen ro ti a kan chan hin ang chen mamuni ne hi chan mo chelsea le england kan chan ni mamuni ne chan lot mai na oling po ni se kan lan nu nga tan chuan pa ne na ti la ke la cham ri an sa kan ngai tha anga dar ruka intan ke lo le le dona chuta chuan in zai remoi hun kan mang ho don ya

Kiva le hianin, iron thusia midang mingi lam zwa zo a mani po khan chu tiang che chwe di to bo kari ru hi na da kiva le hi over te hle me mingi wing zan nge win etun huna ru ngat po hem wing zan nge kalam ri tong oh iro chia rem voi som ni chuang ani tong oh do ti soi iron soi le zeu chin chan ma muni ram no ti anya je zwa bo england le ran tia chan tere sang ya ran nal ful tu ka ati faslam hi su ka du tho de de ma muni ran lan hi chan ati faslam hi lang aron la ri ro he da ron lang ngang nge ni mo cha ma muni england mo mani san match karo puitru buru tro ke pi chu washroom kom sungin voi ni lo gol man an bon khop mai england te po an chak zel tu ranga yang chuanin midang te po kha enge kan tran englam nge kan hoi kumin world cup hi a then kha te hi chu tlang wa lai nula lai voi tam tak world cup tung to te po kha no ni me the ya chu wan chan kha te kha in chan chin kha ka she cha ka nya o dun huna hian ole hun hi kal zung zung maya next time sunenge ek bahut hi pyara song aur ye jo hai tu abik takin sial thum turu lu tukin ma muni tan hian in kan thlan saka nga hlanal deu me ti faslam ka chu kan ngai thla zo chia to boxa chu wangin adang kha ngai ve to ni tro next time sunenge tum ho to ti khania tum ho to ti hi munam lu tu ka film ka sayara film ne aha ne nani chan na khania film ka hit me boxan mani hin sweet dun boxa film mu nom boxa ma muni khana la en lo ni chani lo en ngei tur khanin kan sa nga teng on to chele sun te specially hamari dos ka so ma muni ke liye ye ek bahut hi pyara song tum ho to

ngay zual nang nen ti la rj ngay zual ni nen kan lo sa ve na sa atop opom lai te khamo moi kan tin lu tuka david la zomliana ani a david la zomliana hi kan che che nga le tlang pui lam zai thia mani a tun lai no pang lar lu tuk ester nam te po mo mizoram fanu po kha ani po han train na sa le in ka sha a tho lo khop mai film chan la thia mo zu tang ve zu ni a chan je la sa ma ne chingin Arjela la pui mam mam kan e por ping put por ping putang he te por ping pong pon ni cha la chu ti huna chau chang kron rak peyang tun na chuan ke tram chol don class is it le tur zong zong kha i duty pui nen in tan ron ti ang ting e oi pum pui le ke zet pi khain zom cha la sin der ron type char char ron type char char thau mai don ni mani a chan he good boy te han thalak ron thon to mai va han nom chin em chuan adat le a h mal som sang i zai kan ngai tha anga ani hianin du lai tin haron sa don ani

lai ti laran sa tu kha h ma som sang hen ya helai chu tero mi zo ti thin lunga hian hin a moi ring mai donin ka sia a khwa mun lo di nei in chen tur lung leng vel ho zong zong te kan lo om tak chan chan in good boy hian in good evening miss kan lo om pui chi o kan in tong khat box si ka lo ngai to che ka active man lo de waron ti a he oi oi oi tui lu tuk moi lu tuk te hiran thon chai chai mai ha ano ang video tro whatsapp chang han thon the the po hin thalak te kan lo mu the miron thar tem don nge chuk she cha lawa good boy ka chan pc jessica lo lang lo lawa han wang em rj priscilla chi bai hun man no mo next ka nang le duty puite ta le radio thar kan e pha na kan venga why me member kan veng why me member zong zong te ta e radio thar te lo nei ni mo kaban lom pui che ve de chan fm zo oi khala ngai that chur chur la te ro chon adot le a hian david la zom le ana la thau kan ngai tha anga a thon mai mo ti la ron sa to na he lai chu kan she che wanga tin purem ra ta khana sa chi na mar chu a pian thar sana in ti te ang pathian fakna hlama ain le sana ma se david la zom le ana hian music video moi lu tuk tak mai nen khana ron let let mai ni a thon mai mo ti la ngai thang o david la zom le ana

Itan karinom na athlon mai mo ran ti vong vong maya David la zom leana ani ati chuanin hei good boy hianin a thla cute deu deu te tu email deu deu te mi ran thana lo fe ve la ran ti a MC area lir thing kim mathling the o ran ti arche prisila ngai o man ti nge nigi na tak takin la fe ve la cha ang nuam don tlat kha engkim kha thlai ti kha thar cha na samai boxi agan mu phak ve lo mo kein cha kan le ve chan to to do in kan le nang ni cho kha in in thorim ra kha in thar char char mai a hanwam don bi ka shi sel don boxi a chuan in na dot le a hian lung run pui kan ti ve thung do na ro sa tu tur hi h mal som sang ani.

0: chuai ta mo tin la de villa zom le ana sakan ngai tha a cha ti zong su ton chum zai re moi huna leng zem la kan ngai thak the chu ni a daruk le chen ve chuan chen chin thar mi zo chung a chair primary general chang lak chon kan ngai tha ang
1: tidam thelo shik pai turin man hel su van doi wang a in du khan swal wanga hiv aids kai an tam zo rui lo la fim khur la hiv chu ama in om ti ro shing nun zin konga positive la hiv aids laka low negative ang cheti hi sinot social front som ni che ni e

sabuna fai taka kutsil sel turani pothalawa wanga taksa intui tlak chhamlok nan awareness le jingte pachhinang che pothalawlaka ilo film the nan finally thiam minna ngai puimo la ifate tharuk ankin thengin nu hote chau pela tuithiang him chau intir thimpa ka vaccine hum taka lakti thinang che

Okay, dosto, vi kong te hian in RG, zual boi ma huni soi sa liang. Oh, ani itloga soi sak no, mi shing an piang lan piang le to long sa tuan ni ran tia. Ma huni calling, oh, ma huni, hey, vi kong te hian per kop, mai tia. Eting e ron sane don, kan long ai sang ang. Nguri sa ilaw hian RG, zual boi, kapeng pong zau ta, kalong ai tazil, zene a next ka jela za manghak te pa puev. Pu LV amamit bazar veng mi te ta naranti a nguri sailo van lo mom chinem o message kamiron ton in kashung reng reng su o in zara duty te hi nuam chin ani a alen next kan ngai thak tur hi tun sms kan share chwa tak song song te tan le mi lo ngai thatu te tan khanin kan thansak vele ngai langa ati faslam ke awaz mein hum sunenge yakin.

Olen la din pui fel kon wing lai tung hian RJ play le tur kha nang ma tan le long ai thave zong zong tan RJ zong zong tan le ka chian te wing shang shang mi te tan ran ti a din pui a kan lo me o chani than sak zong song te de ta nai ron thlang hi kan lom em em ma an ni poin namin lo ngai thlang nge kha kan be sei bo ka ni chan jil za ma hi an rj zwa boi ka por ping pong tam sar rj zwa boi eng ating nge rj prisilai khan rj nge zoli ti che he hi chu ka she thiam lo ni tu ni lo duty piang khwa hi che del bok next song itan si sentia tu mo tan chan shat karon te ka she lo re ranger zam tu nge soi o ke ma bo ka nyang chan ni nge ke chu a ka mi nghe ngay zwa li ni shim shim ma hei ka ming hi moi lu tu ka mo cha wang in RJ Priscilla po kha ni na moi zia hei ka I aron tar lang aron po chak ve kha ni mea jel za ma hei lo shi fu le chat bo ka bing hi o zui lo shi pa yen RJ Priscilla ngay zwa li ti hi pa khat sa wanom la waron ti chu o jel za mi lo ngay tla ping pong zel ro ale ei huni kal se la kal chak thin khop me ya next hi tune sms lo thon tu te mi lo ngai thatu zong zong tan te tin hi tender ji tan khanin o hi tender ji dhyan se sunega ye gana aapke liye chani kan chhan du tak sms me ron thon tu de tan priti aur pinky ki awaz me hum sunenge mola

0: zai moi tak tak kan ngai thla to boka tu na chuan thu soi kan ngai thla vele thung tonga tui hal re na diklal i suati puwan lal soman a soi kan ngai thla anga kan hlok pui cheu thein nan gun takin kan ngai thla don nia
1: kan thu pui tur chu tui hal re na diklal i suwa ti ni a pathian thu thiang lim i lo chia rang u chân chân tra zo na jak bung li chang som pathum le som pali tin isuan changa nena tupo he tui inapiang anti hal leng tupo anena kapek tur tui inapiang ro chu kum khuai nan tui hal lawang ken anena tui kapek tur chu an ka chunga tui na lo omanga satua nan nun thengna chik chawang atia te chuan jona vek mung sari chang somthum pasari chuan tin kutiak don ni neropui bera chon isu adinga awa tu po ati hal chon kanena local sela in ro se tu po mering chu pathian lekha sa yangin tuinung lui te apuma lo luang chua kang atia jeremia mung som pasari chang sari tanga chang ria ta hian lalpa ring tu arin san lalpa ni ro chu enga thole tui kiang thing phun lui kam jung kai kholum lo theng pol lau lo ana te ring reng si kho ken kum poi sa lo ra cho thul chong si lo ang hi ni ang ti kan mu boka lalpan kan za tan mal som ro se amen wena kan tu sai tur hi samari mei chia le lali suwa in biang na chung chang atangin kan sai do na lali suwa kha sukar bula marlam apan tur kha sukar khuwa khodaya zakopati chun cho abula ha takna chola ni ti kan shia kata chol lai khan samari mei chia mei chawan nei em em mai kha ti choi turin local lo mai ni ta chuan tui anin dil vel chung chang atang khan wena hian kan sai do na ni heta zona bungli chang som pathuma tu po he tui ina piang anti hal leng lali siona ti hi kan bel du chu tu po he khovel tui ina piang anti hal leng tin kan bel du ni khovel tui ani tat mai herayan boi pui hi amar samari mei chia hian khovel tui ni lo tui nung lali so khrista zok kha a choi hong ta ni ti kan sia me se van nei ber ani ome ti chuan khovel hi ti hal na khovel ani tharao thiang lim tel lo nun khovel hi tui hal na khovel ani tin thu pui kan da eden bo sia na wang khan mi ring ten pathian phang ai na kan tuk san atang khan tharao thiang lim po lo nun tui hal re thei reng reng lo nun kim lo eng motia kim lo ria mai thaler nun ang nun kho har tui hal re thei lo hi mi ring te hian kan nei tatani asan ni beralang chu apetu tharau thianglim berin a chu asan nun ani wangin tharau thianglim na chu asan nun ani mia wa wangin nun kimlo nun khohar kha mising te hian chu nun chon min salbe tata chu nun khohar ti tlai thei tu reng reng chu khovela hian om lova krista tel lo nun tharau thianglim chu asan nun ani wangin khovel hian he nun hi a keng tata khovel nun ani mio wangin chu nun chu thara theng nim tel lo nun nun kho har nun shom kho ve ro pui na le moi na kan tiang chi zong zong te hau sak na te sum le pai mo kho ve la lal na ro pui na zong zong po hian a chom nun zo lo a ti tai thei lo nun ani ta ni he ti ha na hi a ti re thei tu dang reng reng om lo kho ve nom chen na le dam chung kho sak thil reng reng hian he ti hal hi a ti re thei lo wa nat na le mangan na har san na vor to kan to po min chok thei tu le he mangan na ti re thei tu am chun chula le so khrista chau hi ni he khovel kan so yang chi tharau thiang li mina chho san nun nun tui hal nun khor nun mang ang hi la ri so khrista chau hian a chok thei a he ti hal nei a ti re thei ni ti kan thia khovel hian heng zong zong ni adam doya nei lo adam no yom chun chula le so khrista chau ni ti hi kan thia da pai mo em em ani khrista te lo zon khovel hi ta le rum na ram mai ni khovel a mishing kan lo piang cho ka kan lo piang cho lot thian train bul gan tran thin ti halin kan tra phom ho ma kan tui hal na wangin kan tui hal ti tlai tur chuan khovela kan lo thuan tra ngai ti chon train bul kan lo thana a tra na bokin kan in thalia khovela en train bul kan thana train kan in thale thina ni tin mi thiam ten an soi thina ni la phu tu ten tra le ram lungai na khovela ka chen na hi lung ral na zayon tang zong kan le nen kan hak lel ti ten nan lo soi thina he tui nung lali so krista atanga kan mu chau lo hi chon khovela hian min dit lai thei lo thara thang ni mu shoina tel lo chon khoveli ta le room na mai ania tapin kan room vong vong reng mai ni khovela chon nam lo mangan te lungai mangan te har sana vor to fa te wange a pasal te mo kan nu pui te wangan mo khovel dam chung kho sa khar sat na wange mo heti anga mangan na rang rang kan to zong zong te hi avai kyang theitu ati kyang theitu hi thil dang reng reng amlo khovel hian adam doi nei tak tak lo adam doi om chun chula li so kristani thi kan thiat renga poi moni chu wangin ati dam theitu min chok theitu mangana zong zong atanga min chan chok theitu chula li so krista chau hi ni thi i sha tharang u tui hal re na dik la li so krista dam na fam kim chula li so krista chau hi ni thi i riang u zatuan thlenga chik chhotur samri meichia poina khovel tui zakopati jun chua tanga choi tum khan zatuan nunna tui a choi ta zo ka lali so tangin adong ta zo ka mi van nei mi che van nei takani ti kan thiani he tui nung kalvari tanga lo long so ki chon aluan lu na pianga adang lamna asiam nge nge thina mi sultan simna athen thina inrem lo le in hir ngote tanpo inrem na thlen theitu ni a chaklo te tanpo chakle ezol na thlen theitu rathe te tanpo hausar na thlen theitu midil tan mit var nei le na damlo te tan damna rilruna te tan rilru damna thlen theitu ni a midang wang emo nana wang emo eng bera wang men khovela en kan lunga en kan mangang thei ati dam theitu chumi tanga min chok theitu om chun tu la le so krista zatuan tuinung zatuan lungpui krista chauhini ti kanthia da poi mo em a chunglam van jerusalem thir chungin khovela hian kannu na poi mo em chuwangin heng zong zong hian khovela har sana mangan na kan ti zong zong hian dam doi nei lo khovel hian dam doi nei lo adam doi om chun chula de so krista chauhini ti i sa thar le ila zai polten sinat kwer te ban sakthin nun tui hal le beidong chavin thale ra cholna ka jong thina tui hal re na ka musi lo atopa lalpa ne na ka kir le thin an lo ti hla te kha adik e me mani khovela hian tui hal re na dang om lo a in ti tim na dang dang aizol dai vel in ti tim na mo tun lai ya khovel chang kang na chang in ti tim na emo ti hian sarau thiang lim tel lo nun nun khar ri ati re tak tak theilo ati re thei tom chun chula le so krista tuinung chatuan kang lo tur chatuan thlenga chik so tur chau hini ti kan thiat a poi mo ni a khovela hian lalpa mamo lo in in hria in han tal viau thin maila a to pa to pa chan lalpa kan ti re tho tho thin ni chu wangin tu na tang hian le so krista tuinung chatuan kang ngai lo tur chatuan thlenga chik so tur min chandam theitu kan taksa le kan ru tharau min chandam theitu kan thinu apo van jerusalem thar a aro rel nan waya min shwai lut theitu lale so krista chau tuinung lale so krista chau hi nam nam chun chu ni khovel hian adam doi dang nei lo ti gan thia ta pai mo chuwangin ama chau in ga tang lale so krista ipanang u ti kha kan chai thei dok ni se lalpan kan za tan mal som lo se
0: tuna chuan malzai kan ngai thlavele tonga baby lal ro sangin isu isu nangma chawin ti hla asak ilongai thlangu.

Hei hei, Akash, Vani, Aizol, FM zo oi za puin pasari e chang puan so ani indan RJ Priscilla kalo le le ta ang ngir tling hun mang hawang a ton chum ngir tling hun a so ani LB le ming mo ya te van ram ti ami van le mon bu khyang te ten leng zem lan sak moi tak tak kan ngai tha ho wanga ti chuan message lo thon du te SMS mo WhatsApp lo thon du te tan ruk bial thum thum thum sari thum thum sari bial 6033373370 a kanin aron thon te ya khoi mun a po in FM lo ngai thani chuanin kan hunte nuam ti takin lo mang ula tin kan hlaron ti chha tur te po mo lo feel ula lo ngai tha vong vong ula a ti kha kan in sa ma sa ni se a kan lama sa bera tan chuanin Jasmine ti la hianin bul kan chenanga khoinge du lai val moya kha omem o elbilen ming moya sakani Jasmine ti ngai thang o

ichuai ta mo di hla lb la ming moi sak moi tak mai kan ngai tha a chuanin chuanin o choi phaiza wow le do om ram riak chungin kalo ngai tha che o ma se ta na luang lia ma thu cha tak tak ron soi po hi a thon mai an chang zau ta choi phaiza patling ve tho in ran ti tlat me ran luang liam bor bor fm a cha nang po mo patling ni ti kan hai der chin o ma te e at topper don chom bi ka tan ngir kling hun ta chuan kan ngai khak tur chu a vanram tia min a lung kawai ti la sakhe ni do na ti chuan da rel chen ve tang in rjs choice hun ani a heta hian in safla rj ali hon kan ngai tha don ani ole lung kawai ti la vanram tia mi sakai thaila da kwale chen ve tan rj priscilla kalau le liang

Brisbane ram riak zong zong tan ran ti a huam zau chi ne Anthony Ral te siak eng RJ tu na lel ki mela sakha ita na ka phwa ani lo mo alo ni reng lo mo avan a lem mem ve pe na thei le tok lunga ti leng lom next ita no ran ti a alo ni reng te hi na ngi tra Anthony eng po ni se min han phwa chan ni mai se nuam do na ni adot le ta chuanin van lupui van sang kim khyang te zai o kan ngai thang pc jessica khanin ka ve reng ti la kha o me te ka ve reng che ti hi ni ka ringa kan ngai thla ho wang o

kasi chuak le chin lal ki mezo te ni a ah, ngai nom le mai vi kung ti hian in i facebook wall timeline a mar chip to na i thalak te kharon post swai swai te ngoi re hi ke te haran ti a a mar te chuang le ne te khan lo pot se pa han post em em tur pok nei la please boy ani ui te ngai na em ti a ngai ngai ne em em chuang la zoi te in ke ba le hian jasmine di tu po khatun lung le la mangai thave tho sia zong in among kha ka mulaw among kha ti te tlat lo ti chan ka bi kung te tanga mu chani ran ti a nang ni pani hi chadam regang che o ta hanin pu kwal vel tur shim shim po hian nun hi ti kim ve ani mo chan adot le hian in a di en chim lo ti la kan ngai tha anga wan sang kimi khyang te sak ani

di en chim lo thil ha van sang kimi sakat ngai tha a ti chuan america sang te message kalo chiar mai ni chin khan lak to ka lo fe ro pi sa chol ni bukai du to ki hon donia pathian za thlai chu ka thar ve nual to ati a oi ein thon ang zong ten the sham lo me

Mua tu e mua om har ke bin mi ang yan mua lo lom lo le ke ke ang kha she tham em eng po ni se ka bang tha nan che u sui lung le nin tlang tin chua ni la ti la wan lu pui sakhi moi ke ti me ma he la hi an wang mai mai khop mo ngai thak tur te he chwa jan u luk to kha lo ngai tha u la in zawa tang kala na nga he ka bang tha na che u ni nga dar college and veteran in rj ali hawin sapla moi tak tak kan ngai thadona chuanin damte i kan mang fm zo oiru na kanin tong le thwai don ya.